0: oni iwo wa o si wi pe mo gbo ohun re ninu ogba eru si ba mi nitori ti mo wa ni ihoho mo si fi ara pamo o si wi pe ta ni o wi fun o pe iwo wa ni ihoho iwo ha je ninu igi ni ninu eyi ti mo pase fun o pe iwo ko gbodo je okunrin na si wi pe obirin ti iwo fi pelu mi oni o fun mi ninu eso igi na emi si je oluwa olorun si bi obirin na pe ewo ni iwo se yi obirin na si wi pe ejo ni o tan mi mo si je oluwa olorun si wi fun ejo na pe nitori ti iwo ti se yi a fi iwo bu ninu gbogbo eran ati ninu gbogbo eranko igbe inu re ni iwo ma fi wo erupo ile ni iwo ma je ni ojo aye re gbogbo emi o si fi ota saarin iwo ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re ohun o fo ni ori iwo si pa ni gigise fun obirin na ni o wi pe emi o so iponju ati iloyun re di pupo ni iponju ni iwo ma bimo lodo oko re ni ife re yo ma fa si ohun ni yo si ma se olori re o si wi fun adamu pe nitori ti iwo gba ohun aya re gbo ti iwo si je ninu eso igi na ninu eyi ti mo ti pase fun o pe iwo ko gbodo je ninu re a fi ile bu nitori re ni iponju ni iwo ma je ninu re ni ojo aye re gbogbo egun ohun osisu ni yo ma hu jade fun o iwo si ma je eweko igbe le ogun oju re ni iwo ma jeun titi iwo fi pada si ile nitori inu re le ati mu o wa erupe sa ni iwo iwo si pada di erupe adamu si pe oruko aya re ni efa nitori oni se iya alaye gbogbo ati fun adamu ati fun aya re ni oluwa olorun de wu awo o si fi wo won oluwa olorun si wi pe wo okunrin naa dabi okan ninu wa lati mo rere ati buburu nje ni isisiyi ki o ma ba na owo re ki o si mu ninu eso igi iye pelu ki o si je ki o si ye titi lai nitori naa oluwa olorun le jade kuro ninu ogba edeni lati ma ro ile ninu eyi ti a ti mu jade wa bẹẹ ni o le ọkunrin naa jade o si fi awọn kerubu ati ida iná de iha ila ọrun edeni ti n ju kaakiri lati maa ṣọ ọna igi iye naa. Jẹnẹsisi ori ikẹrin adamu si mọ efa aya rẹ o si loyun o si bi kaini o si wi pe mo ri ọkunrin kan gba lọwọ oluwa o si bi abeli arakunrin rẹ abeli a si maa ṣe oluṣọ aguntan ṣugbọn kaini a maa ṣe aroko o si se ni opin ojo won ni ti kaini mu ore ninu eso ile fun oluwa wa ati abeli ohun pelu mu ninu akobi eran osin ani ninu awon ti o sanra oluwa si fi oju rere wo abeli ati ore re sugbon kaini ati ore re ni ko naani kaini si binu gidigidi oju re si rewesi oluwa si bi kaini pe e se ti inu fi n bi o e si ti se ti oju re fi rewesi bi iwo ba se rere ara ki o aya o bi iwo ko ba si se rere ese ba ni enu ona lọ́dọ̀ rẹ ni ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí ìwọ ó sì máa ṣe alákòóso rẹ káínì sì bá abélé arákùnrin rẹ sọ̀rọ̀ ó sì ṣe nígbà tí wọ́n wà ní oko káínì dìde sí abélé arákùnrin rẹ ó sì lù ú pa olúwa sì wí fún káínì pé níbo ni abélé arákùnrin rẹ wà ó sì wí pé èmi kò mọ̀ èmi ń ṣe olùtọ́jú arákùnrin mi bí ó sì wí pé kí ni ìwọ ṣe ni ohun ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ ń kígbe pè mí láti inú ilẹ̀ wá ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí a fi ọ́ rí lórí ilẹ̀ tí ó yanu rẹ̀ gba ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ lọ́wọ́ rẹ nígbà tí ìwọ bá ro ilẹ̀ láti ìsinsìnyí lọ kì yóò fi agbára rẹ̀ so èso fún ọmọ ìsáǹsá àti alárìnkiri ni ìwọ máa jẹ́ ní ayé káàní sì wí fún olúwa pé ìyẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ ju èyí tí èmi lè rù lọ kíyèsí ìwọ lé mi jáde lónìí kúrò lórí ilẹ̀ èmi ó sì di ẹni tí ó pamọ́ kúrò lójú rẹ èmi ó sì máa jẹ́ ìsáǹsá àti alárìnkiri ní ayé yóò sì ṣe ẹnikẹ́ni tí ó bá rí mi yóò lù mí pa olúwa sì wí fún un pé nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá pa káínì a ó gbẹ̀sán lára rẹ̀ lẹ́rìn méje olúwa sì sàmì sí káínì lára nítorí ẹni tí ó bá rí kí ó má bàa pa á káínì sì jáde lọ kúrò níwájú olúwa ó sì jókòó ní ilẹ̀ nódì ní ìhà ìlà ọrùn édẹ́nì káínì sì mọ aya rẹ̀ ó sì lóyún ó sì bí enoku ó sì tẹ ìlú kan dó ó sì sọ orúkọ ìlú náà ní enoku bí orúkọ ọmọ rẹ ọkùnrin fún enoku ni àbí iradi iradi sì bí mewujaeli mehujaeli sì bí metushaeli metushaeli sì bí lameki lameki sì fẹ obìnrin méjì orúkọ ìkíní ni ada àti orúkọ ìkejì ni sila ada sì bí jabali òun ni baba irú àwọn tí ó ń gbé àgọ́ tí wọ́n sì ní ẹran ọ̀sìn orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni jubali òun ni baba irú gbogbo àwọn tí ń lo dùrù àti fèrè àti sila òun pẹ̀lú bí tubali kaini olùkọ́ ni gbogbo ọlọ́nà ìdẹ àti irin arábìnrin tubali kaini ni naama lameki sì wí fún àwọn aya rẹ pé ada òun sílà ẹ gbọ́ ohùn mi ẹ̀yin aya lameki ẹ fetí sí ọ̀rọ̀ mi nítorí tí mo pọ ọkùnrin kan sí ẹ̀dùn mi àti ọ̀dọ́mọkùnrin kan sí ìpalára mi bí a ó bá gbẹ̀sán káínì lẹ́rìn méje njẹ ti Lameki ni igba 77. Adamu si tun mọ aya rẹ, o si bi ọmọkunrin kan, o si pe oruko rẹ ni Seti. O wi pe nitori Ọlọrun yan iru ọmọ miran fun mi ni ipo Abeli ti Kaini pa, ati Seti oun pẹlu ni abi ọmọkunrin kan fun, o si pe oruko rẹ ni Enoshi. Nigba naa ni awọn eniyan bẹrẹ si kepe oruko Oluwa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba wa tin be le orun a dupe lowo yin we pe awa si waju yin ki se be nikan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa. Ambebe wepe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti an ka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe wepe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ante so waju ninu eko wa. Loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa ase ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara. Paul apostoli eni ti a si loju eni ti a fi iran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Kristiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi wipe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o gaju awon angeli eni ti o gaju gbogbo eda patapata eni ti o je wipe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oun ni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi. Opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wepe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan wonyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fiyesi ohun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan. Aimokan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi. Aimokan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi. Ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa. Awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun. O dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won. Bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kon kon so wipe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi. Wo Korinti kini ori keta ese ikokanle ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti ani ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti ari ninu ise awon aposteli ori kokan di logun ise awon aposteli ori kokan di logun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun won pe awon ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun we pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a nso fun awon wonyi wi pe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma nso wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma nso wi pe o wa ninu ile a ma nso wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti eyi je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu.

0: Genesisi, orí ìkarùn-ún. Èyí ni ìwé ìran Ádámù ní ọjọ́ tí Ọlọ́run dá ọkùnrin. Ní àwòrán Ọlọ́run ni ó dá, àti akọ àti abo ni ó dá wọn, ó sì súre fún wọn. Ó sì pe orúkọ wọn ní Ádámù ní ọjọ́ tí a dá wọn. Ádámù sì wà ní 150 ọdún. Ó sì bí ọmọkùnrin kan ní jíjọ àti ní àwòrán ara rẹ̀. Ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Séti. Ọjọ́ Ádámù lẹ́yìn tí ó bí Séti jẹ́ 100 ọdún, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ tí Ádámù wá sì jẹ 100 ọdún, ó lé 30, ó sì kú. Séti sì wà ní 100 ọdún, ó lé 5, ó sì bí Enoṣi. Séti sì wà ní 100 ọdún, ó lé 7, lẹ́yìn tí ó bí Enoṣi, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Àti gbogbo ọjọ́ Séti jẹ́ 500 ọdún, ó lé 12, ó sì kú. Enoṣi sì wà ní 90 ọdún, ó sì bí Kenani. Enoṣi sì wà ní 100 ọdún, ó lé 15, lẹ́yìn tí ó bí Kenani, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Enoṣi sì jẹ́ 500 ọdún, ó lé 5, ó sì kú. Kenani sì wà ní 70 ọdún, ó sì bí Mahalaleli. Kenani sì wà ní 100 ọdún, ó lé 40, lẹ́yìn tí ó bí Mahalaleli, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Kenani sì jẹ́ 500 ọdún, ó lé 10, ó sì kú. Mahalaleli sì wà ní 100 ọdún, ó lé 5, ó sì bí Jaredi. Mahalaleli sì wà ní 100 ọdún, ó lé 30, lẹ́yìn tí ó bí Jaredi, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Mahalaleli sì jẹ́ 500 ọdún, ó dín 5, ó sì kú. Jaredi sì wà ní 100 ọdún, ó lé 2, ó sì bí Enoku. Jaredi sì wà ní 100 ọdún, lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Enoku, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Jaredi sì jẹ 100 ọdún, ó dín 18, ó sì kú. Enoku sì wà ní 100 ọdún, ó lé 5, ó sì bí Metusela. Enoku sì bá Ọlọ́run rìn ní 300 ọdún, lẹ́yìn tí ó bí Metusela, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Enoku sì jẹ 400 ọdún, ó dín 15. Enoku sì bá Ọlọ́run rìn, òun kò sì sí, nítorí tí Ọlọ́run mú un lọ. Metusela sì wà ní 100 ọdún, ó lé 7, ó sì bí Lameki. Metusela sì wà ní 100 ọdún, ó dín 18, lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Lameki, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Metusela sì jẹ 100 ọdún, ó dín 21, ó sì kú. Lameki sì wà ní 100 ọdún, ó lé 2, ó sì bí ọmọkùnrin kan. Ó sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Noa, pé eléyìí ni yóò tù wá nínú ní iṣẹ́ àti làálàá ọwọ́ wa, nítorí ilẹ̀ tí Olúwa ti fi bú. Lameki sì wà ní 600 ọdún, ó dín 5, lẹ́yìn tí ó bí Noa, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Gbogbo ọjọ́ Lameki sì jẹ 100 ọdún, ó dín 17, ó sì kú. Noa sì jẹ́ ẹni 500 ọdún. Noa sì bí Ṣemu, Hamu àti Jafeti.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ti máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ ṣe wa lójú, ẹ fún wa lókun láti jẹ́ kí a lè rìn ní ọ̀nà tí ó lọ sí ìjọba ọ̀run tààrà. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé ìhìnrere ti Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 14. Ẹnìkan sì bíi pé, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Lónìí, mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. Ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. A rí ìbéèrè tí ẹni yìí béèrè níhìn-ín. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa. Ó ní, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé lọ́wọ́ Olúwa nìkan ṣoṣo lè a ti lè béèrè. Ó máa ń jẹ́ ohun tí ń ṣini lọ́nà. Nígbà tí a bá béèrè ìbéèrè mìíràn, ìbéèrè ti ẹ̀mí, ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun be ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ki a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo peteru tabi lowo joanu tabi lowo awon farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe omo lefi so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe peteru tabi johanu se o le so fun mi die hali awon ti a ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o sese ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba olorun ibere nipa orun rere owo olorun owo omo olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe olowa je ki mo die hali awon ti a ogbala awon miran ninu wa a ma hu abi alai logbon awon miran tu ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikuni emi olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o sese ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo si waju eni be wa ma so wi pe lami loye se die ni awon ti a ogbala o dabi eni wi pe iwo paapa onra iwe irina lo si orun apadi nigba ti o ba nbere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi nbere we pe olowa iwo ni kan sosho ni a le bere lowo re iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisiyi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a ogbala je ki a wo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati ainisoro wa a ma n gbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma n gbagbe igbala wa a ma n gbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma n di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma n di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma n je ki a dabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wipe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wipe a n se were lati ma sa sibala sibolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wipe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n file ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wipe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wipe olowa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo Oluwa o ye ke a fe akoko sile ke a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o nchalankato to nsogo ninu wi pe awon je elesin ti o si je wi pe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wi pe awon je to Oluwa awon je ti Jesu bi abawo opolopo ti o je wi pe bi abanka awon ti ngba awe bi abanka awon ti ngba dura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili be abaka oye awon ti o je wi pe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala be abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ilese kokan ti won fe omi adura bi abaka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi abaro wi pe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi abaro wi pe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi abaro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi abaro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi abaro wi pe gbogbo eni tin pe Oluwa Oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wi pe Olorun wa sugbon won ko ni imo nipa Olorun otito yi melo ni o wa ti o je wi pe won pe Oluwa gege bi Oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wi pe won ti fi igbesi aye won ati on gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso Oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wi pe ona igbala won ko mo ti o je wi pe igbala to to pe ke a bo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju Olorun ki a ro wi pe olusin ni to to ni be a ba ba lori idobale ti o n ba Olorun wewe ti o n ba Olorun soro ti o n ba Olorun rojo wi pe Olorun ki lo se bayi bayi be a ba gba adura lenu elomiran a ro wi pe oni gbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapa ki a wa si ijo ti o ni ironu eyi ni o fi ye fun awa paapa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe Oluwa die hali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo n so ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogunlogo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba naa ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati darapo pelu agbo kekere ipe Olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu Oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re Oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun tin rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju Oluwa won yi ni itan Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah n ba Olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wipe awon eniyan be si ni re lori ile e je wipe won po lori ile e je wipe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wipe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan ari wipe won gbagbe oruko Oluwa ari wipe won gbagbe ase Oluwa ari wipe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wipe ke a ma se igboran si ese karun ni o wa so fun wa wipe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je kin se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran e ni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obirin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obirin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wi pe afẹ nigba ti o ba di wi pe afẹ se tinu eni nigba ti o ba di wi pe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kankan a ri wi pe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o ro wipe won gbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbesi aye ti ko te Olorun Lorun igba yi gan ni a wa daroko Noah o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti ni ife to o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wipe ki se pupo ni o moore ki se pupo ni o fe sin Olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo aarin wa a o ri wipe akere niye eha se wipe awon eniyan ko mo wipe a n pejopo nihin iha se wipe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire iha se wipe yoruba ti a n so lenu wipe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wipe okan won jina si Olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti n koja iseju meedogun ni won fesirale ti won so wipe eyi ni na to atunbo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi pe ni akoko ti Noah yi wipe Noah nikan soso pelu iyawo re ati omokunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo Olorun awon wonyi ni won gbe igbesi aye iwon tun won si Jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko Noah oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko simo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wi wa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wi wa jesu christi igba e pada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe ah bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekun rere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ke a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti a so awon ilu sodomu ohun gomora di eru nigba ti o fi efo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin bara

alaalẹ ni won lo si le cinema ni alaalẹ ni won lo si ibi ijo ni alaalẹ ni won lo si bi imoti para ni alaalẹ ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni imoti ni iborisani ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye ko ti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo ari wi pe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wi pe majemu lailai ni a tin ka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wi pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa ase re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi abaje onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a ngbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni bi ni de nitori wi pe amu Jesu Christi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Christi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan

0: rí wípé wọ́n padà wọn ò tọ́ Jésù lẹ́yìn títí dé òpin kí ọjọ́ Pentecost lákí ó tó dé a rí wípé ọgọ́fà ènìyàn péréte nínú àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni wọ́n dúró títí di ọjọ́ náà nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yé ọ wípé a lè máa pe Jésù Jésù lẹ́nu a lè máa sọ wípé olúwa mi ni ọlọ́run mi ni kò jẹ́ fi mí sílẹ̀ èmi náà ò jẹ́ fi sílẹ̀ mo ń bá Jésù lọ lọ́sàn ni lóru ni bójò ń rọ̀ bíná ń jó màá bá Jésù lọ àwa tí a bá forí tìítí dídópin àwọn tí a sì rí pé wọ́n ń forí tìítí dídópin díẹ̀ ni àwọn wọ̀nyí òun ni a fi wípé díẹ̀ lé àwọn tí a ó gbàlà ẹ a ṣe wípé ọlọ́run kò fẹ́ gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn là rárá mo gbàgbọ́ wípé bí o bá jẹ́ ẹni bíi ìtinú ọlọ́run ìwọ pàápàá lè gba ọlọ́run lẹ́rìí jẹ́ wípé ó ń fẹ́ gba gbogbo ènìyàn là ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń jẹ́ kí ohun ìdíwọ́ kan tàbí ohun ìdíwọ́ mìíràn kí ó dè wọ́n lọ́nà láti má rí ojú olúwa láti má rí ìgbàlà ọlọ́run jẹ́ kí a wo Matthew 22:22 ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé àpè ṣùgbọ́n díẹ̀ lé àyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé àpè ṣùgbọ́n díẹ̀ lé àyàn níhìn ni a ti rí wípé ọlọ́run fẹ́ gba gbogbo ènìyàn là ṣùgbọ́n díẹ̀ lé àyàn kíni ṣe tí ó jẹ́ wípé díẹ̀ nítorí pé àwọn díẹ̀ wọ̀nyí àwọn ni wọ́n ń sọ fún ọlọ́run wípé nínú òfin àti ọ̀la ayé nínú gbogbo wàhálà tí ó wà nínú ayé àwọn fẹ́ bá ọlọ́run lọ ni wọ́n sọ wípé inú níbí ni lè wà tí wọ́n sọ wípé ohunkóhun lè ṣẹlẹ̀ ìdánwò lè dé nítorí pé inú ara la wà a ò tí ì dé ọ̀run nítorí pé èṣù wà nínú ayé wàhálà wà nínú ayé inú níbí ni wà nínú ayé tí wọ́n sọ fún ọlọ́run wípé kò sóhun tó lè ṣẹlẹ̀ kò sóhun tó lè dé àwọn ó forí títí dé òpin láti lè bá Jésù jọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dàbí ẹni wípé wọn kì í fi ohùn ọlọ́run wọn kì í kà á sí tàbí ìkìlọ̀ ọlọ́run wọn kò yẹ ẹ́ wò ìgbàlà kì í dé nítorí wípé a kàn wá sí ilé ìsìn ìgbàlà kì í dé nítorí wípé a kàn mọ orúkọ olúwa ìgbàlà kì í dé nítorí pé a kàn mọ orúkọ tàbí ẹ̀kọ́ kristi àwọn ohun ìdíwọ́ àwọn ohun ìdènà a ní láti já wọn kúrò a ní láti kó wọn sọnù jẹ́ kí a lọ sí apá kejì nínú ẹ̀kọ́ wa lónìí kí ni àwọn ohun ìdènà tí ó ń dí àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti má lè jẹ́ kí wọn kí ó ní ìgbàlà èyí ni ó mú wa sí apá kejì àwọn ohun tí ń dínà ìgbàlà jẹ́ kí a wo Johanu 4:6 láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínní 160 nǹkan wọ̀nyí lè ó sọ nínú sinagogu bí ó ti ń kọ́ni ní kapanaumu nítorí náà nígbà tí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ gbọ́ èyí wọ́n wípé ọ̀rọ̀ tí ó le lè yí ta ni ó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó le lè yí ta ni lè gbọ́ Jésù Kristi ó kọ́ àwọn ènìyàn ní ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ ìhìnrere ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ ti ìjọba ọlọ́run ó dúró nínú sinagogu ó ń láàyè wọn ó ń ṣí bíbélì láwẹ́ ó sì ń jẹ́ kí ó yé wọn àwọn ohun tí wọ́n ní ṣe ohun tí wọ́n ní gbà ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní kí wọn kí ó ba lè rí ìjọba ọlọ́run nígbà tí ó fẹ́ parí ẹ̀kọ́ rẹ̀ ni a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí ó sọ wípé bíná ń jó bójò ń rọ̀ àwọn ó ba Jésù lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí ó tẹ ọkọ̀ létí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá Jésù káàkiri ni wọ́n sọ pé Jésù nígbà wo ni ìwọ wá sí ìhín ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí ó fẹ́ fi Jésù jọba tipátipá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí ó sọ wípé olùgbàlà náà ni èyí ẹni tí a ti ń retí náà ni èyí tí wọ́n sátọ Jésù lẹ́yìn nígbà tí Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ ìjọba ọlọ́run ẹ̀kọ́ ìhìnrere ẹ̀kọ́ ìwà mímọ́ ìjìnlẹ̀ nínú ìhìnrere nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún wọn nígbà náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wí pé ohun tí ó le ọ̀rọ̀ tí ó le lé èyí ta ni lè gbọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé àwọn díẹ̀ wà tí wọ́n jó lóòótọ́ tí wọ́n sọ wípé bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tilẹ̀ ń ṣá mi láàké bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirin jo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsa mi laake bi o ti le nlu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe mi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ope lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihinrere nitori eko ihinrere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe afeteli jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be sini sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe mo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin ya tun ma so pe kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wi pe opo awon wonyi won ko le tele jesu kristi mo je ka wo marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun obi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu kristi oluwa wa jesu kristi si fi ona han o so fun ohun ti o ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo n ti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon ki la ri nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun nigba naa ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li o ku ohun kan lioku oku
1: duro nibe
0: jo je mo wepe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomi a ma so wepe ah olorun kunkan mo okan mi wepe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wepe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen ni kan soso olorun na mo wepe mo ti kese jari bi ki ba se wepe ikan soso toku yi mo si ro wepe alaanu lo olorun koni wo eyo kan toku yi ko so wepe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wepe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wepe owo ibi oja ti o nwa o mo wepe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wepe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wepe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu kristi feran re ife jesu ni o je ko ki o so otito fun o ni ohun kan lioku oku lota ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wepe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohunkohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wipe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lolorun egbe awon ti o nfi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje owo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon omo ehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo si pe son gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o nso ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti jesu kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wipe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun n fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma n je ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori en to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisa yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran se ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni afin ki awon eniyan ni ilo wipe ke asora nitori wipe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwon na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwon na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwon na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo akilode se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to nso wi pe da tun bi da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na nwo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo kristi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won a so wi pe ohun eniyan oni ohun olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun olorun won a so wi pe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won a ni to ba gbo to bi e won a ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won won ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a n pe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wo pe ibi ti a tin pe jopo won wa awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun afoba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deeper life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsin yi awon to wa ni bi nisinsin won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi a ti le je agbo kekere a je ni ti o mo inu olorun a je ni ti o mo oro olorun a je ni ti o ni ihirere a je ni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun wo luko ori kejila ese ikeji lelogbon luko ori kejila ese ikeji lelogbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba o ke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wipe sugbon o nfe wa pelu olorun wipe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wipe olorun ni kiku ni yiye onkon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de onkon ti ba ma sele awon ore le komi sile awon ojulomo won le komi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni onkon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wipe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wipe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wipe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo Thank you.

Kristu. Won ti won si ri pe o ti ku na. Won ko se egungun itore. Kini itumo yi ese ikerin din logoji. Nkan won yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re. Eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon won yi ni ari ninu majemu titun ti o toka si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mu wa kuro ninu okunkun tabi awon kan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi koto bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi koto ikeji o pe odo agutan na lati je alailaboko alaileri alailegan eyi koto iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan woyi ba se gbe patapata wo exodus ori kejila exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wipe ni toto ni Jesu Kristi ti ku ni toto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikeji din logbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni ti npa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le a da nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise wonyi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si ja si fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti atimo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gba

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, a dúpẹ́ wípé ó tún wù yín nínú àánú ilé ẹ̀kan sí láti kó àjọpọ̀ sọ́dọ̀ ara yín láti bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ, láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé síbẹ̀ ẹ jẹ́ olóòótọ́, síbẹ̀ ẹ jẹ́ aláàánú, síbẹ̀ ìlérí yín àti ìfẹ́ yín kò yí padà, síbẹ̀ ẹ̀dùn ọkàn yín olúkúlùkù wa kò yí padà, àti wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo nǹkan láyìíká ló dàbí ẹni wípé orí rudurudu, gbogbo nǹkan láyìíká nínú ayé tí a wà yìí ló dàbí ẹni wípé ó dorí kodò, síbẹ̀ ẹran wà létí wípé ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé yín, ó yẹ kí a faramọ́ yín, ó sì yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú yín. À ń bẹ̀ yín lónìí wípé ọkàn wa, ojú wa, ẹ̀mí wa yóò sinmi lé yín, yóò gbẹ́kẹ̀lé yín, yóò gbẹ́kẹ̀lé gbogbo àwọn ìlérí tí ẹ ti ṣe fún wa. À ń bẹ̀ yín wípé àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé mìíràn tí ó ṣe é ṣe kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó ti ní nípa ti ara, ẹ ó fà wọ́n tu, ẹ ó mọ kúrò ní ìgbésí ayé wa lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí yín àtòkè wá, kí ó farahàn, kí ó jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé wa kí ó wà nínú yín láti ìsinsìnyí lọ àti títí dópin. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Àwọn ènìyàn nínú ayé yìí kò lè ṣaláì gbẹ́kẹ̀lé ohun kan tàbí ẹnìkan. Láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì ni a ti fa ọkàn ènìyàn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kì í ṣe é ṣe fún láti gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ó sì dájú wípé ọkàn kò lè dádúró, ènìyàn kọ̀ọ̀kan kò lè dádúró. Bí a kò bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó dájú wípé a ní láti wá ohun kan láti fẹ̀yìntì, a ní láti wá ohun kan láti gbẹ́kẹ̀lé, yálà ènìyàn mìíràn, yálà ara wa pàápàá, tàbí àwọn òrìṣà. Ó ṣeéṣe, ó sì rọrùn fún ènìyàn ẹlẹ́ran ara tí kò ní ìyè Ọlọ́run, tí kò sí nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti gbẹ́kẹ̀lé àwọn ohun asán ayé yìí. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ó jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ẹ̀dá, síbẹ̀ ewu púpọ̀ ni ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Kí a wo orin Dáfídì 20:7. Orin Dáfídì 20:7. Àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn lé ẹṣin, ṣùgbọ́n àwa ò rántí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa. Níhìn-ín ni onísàmù yìí ti ń jẹ́ kí ó yé wa wípé àwọn mìíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin. Nígbà tí onísàmù ń sọ àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àti àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ó ń sọ nípa ìgbé ayé tí a wà, wípé ẹnikẹ́ni tí a bí sínú ayé yìí, a bí sínú ìwàyà ìjà, a bí sí ojú ogun, wípé àwọn ẹlòmíràn láti jagun, láti ṣẹ́gun, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ ogun, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin tí wọ́n ń lò ní ìgbà ogun. Ṣùgbọ́n onísàmù bí ó ti ń sọ wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ó yẹ kí o mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń ka Bíbélì wípé bí onísàmù ti ń sọ èyí, ó ní láti rántí ìtàn àwọn ọmọ Ísíráẹlì. Kí ni ó ṣekú pa àwọn ará Íjíbítì? Ìgbẹ́kẹ̀lé wọn nínú kẹ̀kẹ́, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn nínú ẹṣin. Nígbà tí wọ́n ti rí agbára Ọlọ́run, nígbà tí wọ́n ti rí títóbi Ọlọ́run, nígbà tí wọ́n ti rí gíga jùlọ Ọlọ́run wípé ó ga ju ẹṣin, ó ga ju kẹ̀kẹ́, ó ga ju odò omi nílé tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, ó ga ju àwọn òrìṣà wọn, ó ga ju àwọn pidánpidán alálùpàìdá wọn. Síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣòro fún ọkàn awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awo gbekele oruko olowa olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko olowa olorun ni o ni oruko Jehovah lenu bi o ti ke pe olowa be ni olowa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lai rotele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin David yi oni lati ma ranti Goliath oni lati ranti wo pe nigbati awon mo Israeli ti won koju ja ogun si awon ara Philistine ni Goliath gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele David o wa li oruko olowa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ihirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni won gbekele keke ati ni won gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kokan sinu aye abisoju ogun abisoju iwaya eja nitori wipe esu lati ba eni kokan jagun nitori wipe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kokan jagun nitori wipe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kokan jagun eni Jesu so fun awipe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugbon etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu wipe opolopo ti won fi lo si lesi opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oruko olowa olorun wa je ki a wo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo Egypt je ki a wo Goliath ti mo menu ba lekan ninu Samuel kini ori ketadinlogun Samuel kini ori ketadinlogun wo lati ese ikokanlelogoji Philistine na simbo o si sumo David ati okunrin ti o ru awa re sin nbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri David o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun David pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi David re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun David pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa David si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan seranti wepe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni gola ti se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan dafidi o gbekele awon orisa re nitori pe philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigbati a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ke awo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satanida wi pe yo fun won ni aabo je ke awo Isaiah ori keje dini ogbon ke awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a se ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won a lo mule awon elomiran won a lo sinu egbe okunkun awon elomiran won a fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won oni farapa won agbekele awon ohun asan won fi rose igbekele won oni o nso nihin wi pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko we pe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yin ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo oku mule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon won yi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo ko lu eni kokan we pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe oni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu po ada bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wi pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o se se ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro wi pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso wi pe bakan na ni bi enikeni ba ro wi pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro wi pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro wi pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won si gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini
1: tabi o se se ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o se se ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o se se ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wi pe won atun so kale lo si egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbeye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe koni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si egypt lati so wi pe atun wa nkankan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon israel wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni tin gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa nso fun wepe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se on gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si america ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni bee ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wepe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awa ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wi pe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi n rubo won a ro wepe nitori wepe awon n rubo pelu eran pelu adiye ki a konko so wepe nitori won se sara nitori be won ro wepe awon o ni igbala wepe bi oju ba pa iku bi iku ba pa oju won de wepe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan sosho bi aba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi aba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi aba fe ri oju olorun bi aba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Christi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la ni gba kan na on so wepe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun we fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa we pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu we pe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni adojo o kan erin efa o kan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki yo le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wepe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wepe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wepe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erope re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan won yi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah ori keji Isaiah ori keji ese keji le logun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini a le ka si o n so fun a wi pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa awon tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olowa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Olowa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Olowa oni bayi le Olowa wi asimo we pe ohun ti Olowa ba wi

ma n fi igbẹkẹle wa han eni ti ko ba gbẹkẹle olorun ko mo we pe inu iborisha ni o nwa je kin se ala ni kikun fun o bi abagbẹkẹle eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo olorun o sese ki aro we pe eniyan yi o ni owo o ti an ro ni we pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ni ti olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisha nitori pe iru eniyan be o di orisha fun wa o di olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti a gbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin olowa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo sibi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki n joko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko ti n ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panṣaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara eji a mafi ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin yi di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eniyan leran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panṣaga iwa eri gbogbo nitori be ni olorun se n kilo fun wa ti o si n so fun wa wepe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini liagiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni liagiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile naa ni iyo yo parun e ni a n pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti ohunkohun ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yóò dàbí aláìní lé aginjù bí rere tilẹ̀ ń bọ̀ kò lè rí yóò máa gbé èèyàn gbẹ ilẹ̀ yóò máa gbé inú aginjù yóò máa gbé ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnìkan kì í gbé.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Genesis, ori ikejo, Olorun si ranti Noah ati won alaye gbogbo ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko. Olorun si mu afefe koja lori ile, omi na si fa, a si di gbogbo esun ebu ati awon ferese orun. O si mu ojo da lati orun wa, omi si n pada kuro lori ile lojojumo leyin adojo ojo, omi si fa. Oko si kanle ni osu keje ni ijo ketadilogun osu. Lori oke arara ti omi si n fa titi o fi di osu kewa ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla nla han o si se ni opin ogoji ojo ninu asiferese oko ti o kan o si ran ewo kan jade ti o fo jade lo kaakiri titi omi fi gbe kuro lori ile o si ran oriri kan jade lati odo re lo ki o wo bi omi ba n fa kuro lori ile sugbon oriri ko ri ibi isinmi fun atelese re o si pada to lo sinu oko nitori ti omi wa lori ile gbogbo nigba naa ni o si nawo re o mu o si fa si odo re ninu oko o si duro ni ojo meje miran si o si tun ran oriri naa jade lati inu oko lo oriri naa si pada wole to wa ni asale si kiyesi o je ewe olifisi enu re be ninu asi mo pe omi n gbe kuro lori ile o si tun duro ni ijo meje miran o si ran oriri naa jade ti ko si tun pada to wa mo o si se ni odun kokanlelegweta ni osu kini ni ojo kini osu naa o ni omi gbe kuro lori ile naa si si deri oko o si wo si kiyesi ori ile gbe ni osu keji ni ijo ketadilogun osu oni ile gbe olorun si so fun nua pe jade kuro ninu oko iwo ati aya re

0: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba awa so waju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro
2: bi esi tin ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesi waju lati se ohun ti en ba wa so ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa si waju oluwa ki a jo wo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati isinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wi pe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese le o ri wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe o wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jọwọ ara wa fun laikun ijọwọ ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wi pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigba ti iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o juni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi omo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi abase aigboran si ipe yi a o ri wepe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta di logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wípé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí ẹ ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀kun lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noa, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noa wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noa àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókùn. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igba ti o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si tepepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari wi pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni wi pe bi o ti tepepe bi o ti gbadura bi o ti sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mu lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedek oba Sodomo si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedek fun re ni oba Salem e je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si doju bole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won yi ni lati pa Sodomu ohun Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o je un ti ati menu ba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti te pepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o so Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iran ti ara Jesu Kristi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba la lena eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yoro sori Sodomu ohun Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli wonyi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara ini awon omo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o pe awon omo Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko tire Johanu orike dogo ese ikeji le logo iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi an lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokandilogun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se kopa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibante wolu eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki tile lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji deelogun Galatia ori keji ese ikeji deelogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti kon sile, aso ara wa di eleshe, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adurami ni wopi eni kokan wa, ti o ti fi ese le ona ijoba olorun, a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu eberu, orike wa, ese ikeji din logoji. Eberu, orike wa, ese ikeji dini ogoji shukman, olododo ni yoyi, nipa igbagbo, nipa igbagbo le ati fi gbawala, nipa igbagbo le afi sowa di mimo, nipa igbagbo le afi nwo wasan, nipa igbagbo le antu wasile, ti anfuwa ni idandi, nipa igbagbo ni amri wa bono e mimimo, biba ti a baptisi wa inu e mimimo, nipa igbagbo ni angbe igbe si ayi ashegon, igbe ayye to bori eshe, to se bori eshe, oni shukman olododo, yoyi nipa igbagbo shugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu dido si eyi ni olorun fi han aya lochi we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona ewa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu dido si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Christi bi won ba si tun fi ara ko ti asi segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti ati ko sile tele tele awa ti ati ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti nso wipe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si nso fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n sọ fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobu ori kerin ese ikerin jakobu ori kerin ese ikerin eyin panṣaga okunrin ati panṣaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogo e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won

fi aye gege bi dema tabi gege bi ayalochi anso fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayalochi nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba ayere o di bi obu iyo ti audanu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa man so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun nitoto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye mukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe nitoto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis ori ikokandelogun lati ese ikerindelogun ni a ti wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokandelogun ese ikerindelogun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo nihi ni a ti ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi tenu mo wepe ninu Luke ori iketa delogun Luke ori iketa delogun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki amo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya lochi ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani we pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya lochi ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi we pe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ran ti aya lochi we pe awon angeli meji wonyi won so ti to oro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa nso fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi ati ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba a si so fun awe pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aya lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Genesis, ori ikokanla, gbogbo aye si je ede kan ati oro kan. O si se bi won ti rin lati iha ila orun lo, ti won ri petele kan ni ile Sinari, won si tedo sibe, won si wi ikini si ekeji pe e wana, e je ki a mo briki ki a si sun won jina. Briki ni won ni ni okuta, oda ile ni won si fi se oro. Won si wi pe e wana, e je ki a te ilu kan do. Ki a si mo ile iso kan ori eyi ti yo si kan orun ki a si ni oruko ki a ma ba tuka kiri sori ile gbogbo Oluwa si sokale wa ewo ilu ati ile iso na ti awon omo eniyan nko Oluwa si wi pe kiyesi okan ni awon eniyan ede kan ni gbogbo won ni eyi ni won bere si se nje ni sisiyi ko si ohun ti a o le gba lowo won ti won ti ro lati se e wa na e je ki a sokale lo ki a si da won ni ederu nibe ki won ki o ma se gbede ara won mo Bẹ́ẹ̀ni Olúwa tú wọn ká láti ibẹ̀ lọ sí orí ilẹ̀ gbogbo, wọ́n sì ṣíwọ́ ìlú tí wọ́n ń tẹ̀dó. Nítorí náà ni a ṣe ń pe orúkọ ìlú náà ní Bábélì, nítorí ibẹ̀ ni Olúwa gbé da èdè aráyé rú. Láti ibẹ̀ lọ, Olúwa sì tú wọn káàkiri sí orí ilẹ̀ gbogbo. Wọ̀nyí ni ìran Ṣemu. Ṣemu jẹ́ ẹni 100 ọdún, ó sì bí Afaksadi ní ọdún kejì lẹ́yìn kíkún omi. Ṣemu sì wà ní 500 ọdún lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Afaksadi tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Afaksadi sì wà ní 15 ọdún. Ó sì bí Ṣela. Afaksadi sì wà ní 40 ọdún ó lé mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Ṣela tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Ṣela sì wà ní 30 ọdún ó sì bí Eberi. Ṣela sì wà ní 40 ọdún ó lé mẹ́ta lẹ́yìn tí ó bí Eberi tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Eberi sì wà ní 30 ọdún ó lé mẹ́rin, ó sì bí Pelegi. Eberi sì wà ní 40 ọdún ó lé 30 lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Pelegi tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Pelegi sì wà ní 30 ọdún ó sì bí Reu. Pelegi sì wà ní 100 ọdún ó lé mẹ́sàn lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Reu tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Reu sì wà ní 30 ọdún ó lé méjì, ó sì bí Serugu. Reu sì wà ní 100 ọdún ó lé méje lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Serugu tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Serugu sì wà ní 30 ọdún ó sì bí Nahori. Serugu sì wà ní 100 ọdún lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Nahori tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Nahori sì jẹ́ ẹni ọdún 31, ó sì bí Tera. Nahori sì wà ní 100 ọdún ó dé ọ̀kan lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Tera tán, ó sì bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. Tera sì wà ní 70 ọdún, ó sì bí Abrahamu, Nahori àti Harani. Ìran Tera sì ni èyí, Tera bí Abrahamu, Nahori àti Harani. Harani sì bí Lọti. Harani sì kú ṣáájú Tera bàbá rẹ̀ ní ilẹ̀ ìbí rẹ̀ ní Huri ti Kaldea. Àti Abrahamu àti Nahori sì fẹ́ aya fún ara wọn. Orúkọ aya Abrahamu ni Sarai àti orúkọ aya Nahori ni Milka, ọmọbìnrin Harani. Bàbá Milka àti bàbá Iska. Ṣùgbọ́n Sarai yàgàn kò ní ọmọ. Tera sì mú Abrahamu ọmọ rẹ̀ àti Lọti ọmọ Harani ọmọ ọmọ rẹ̀ àti Sarai aya ọmọ rẹ̀ aya Abrahamu ọmọ rẹ̀. Wọ́n sì bá wọn jáde kúrò ní Huri ti Kaldea láti lọ sí ilẹ̀ Kenani, wọ́n sì wá títí dé Harani, wọ́n sì jókòó síbẹ̀. Ọjọ́ Tera sì jẹ 100 ọdún ó lé 5, Tera sì kú ní Harani. Genesis Orí ìkejìlá. Olúwa sì ti wí fún Abrahamu pé jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ, àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ, àti kúrò ní ilẹ̀ bàbá rẹ sí ilẹ̀ kan tí èmi ó fi hàn ọ́. Èmi ó sì sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá, èmi ó sì bù sí i fún ọ, èmi ó sì sọ orúkọ rẹ di ńlá, ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. Èmi ó bùkún fún àwọn tí ń súre fún ọ, ẹni tí ó ń fi ọ ré ni èmi ó sì fi ré, nínú rẹ ni a ó ti bùkún fún gbogbo ìdílé ayé. Bẹ́ẹ̀ ni Abrahamu lọ bí Olúwa ti sọ fún un, Lọti sì bá a lọ. Abrahamu sì jẹ́ ẹni 75 ọdún nígbà tí ó jáde ní Harani. Abrahamu sì mú Sarai aya rẹ̀ àti Lọti ọmọ arákùnrin rẹ̀ àti gbogbo ìní wọn tí wọ́n kó jọ ènìyàn gbogbo tí wọ́n ní ní Harani. Wọ́n sì jáde lọ sí ilẹ̀ Kenani. Ní ilẹ̀ Kenani ni wọ́n sì wá sí. Abrahamu sì la ilẹ̀ náà kọjá lọ sí ibi tí à ń pè ní Ṣekemu sí igbó Mórè. Àwọn ará Kenani sì wà ní ilẹ̀ náà ní ìgbà náà. Olúwa sì fi ara hàn fún Abrahamu, ó sì wí pé irú ọmọ rẹ ni èmi ó fi ilẹ̀ yìí fún. Níbẹ̀ ni ó sì tẹ pẹpẹ fún Olúwa tí ó fi ara hàn án. Ó sì ṣí kúrò níbẹ̀ lọ sí orí òkè kan ní ìhà ìlà oòrùn Bẹ́tẹ́lì, ó sì pa àgọ́ rẹ̀ Bẹ́tẹ́lì ní ìwọ̀ oòrùn àti Hai ní ìlà oòrùn. Ó sì tẹ pẹpẹ kan níbẹ̀ fún Olúwa, ó sì képe orúkọ Olúwa. Abrahamu sì ń rìn lọ, ó lọ sí ìhà gúúsù síbẹ̀. Ìyàn kan sì mú ní ilẹ̀ náà. Abrahamu sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì láti ṣe àtìpó níbẹ̀, nítorí tí ìyàn náà mú gidigidi ní ilẹ̀ náà. Ó sì ṣe nígbà tí ó kù sí dẹ̀dẹ̀ láti wọ Íjíbítì. Ó wí fún Sarai aya rẹ̀ pé kíyèsí, ní ìsinsìnyí, èmi mọ̀ pé arẹwà obìnrin láti wò ní ìwọ, nítorí náà yóò sì ṣe, nigbati awon ara Egypt yo ryo won wi pe aya re ni eyi won se pa mi sugbon won o da o si won be o wi pe arabirin mi ni iwo ise ki o le ro mi lorun nitori re okan mi yo si ye nitori re o si se nigbati Abraham de Egypt awon ara Egypt wo obirin na pe arewa eniyan gidigidi ni awon ijoye farao pelu ri won si royin re ni waju farao a si mu obirin na lo si ile farao o si n sike Abraham gidigidi nitori re oun si ni agutan ati akọ malu ati akọ ketekete ati iranse kunrin ati iranse birin abo ketekete ati ibakasi e oluwa si fi iyonu nla yo farao ati awon ara ile re li enu nitori sarai aya abramu farao si pe abramu o wi pe ewo ni eyi ti iwo se si mi yi e se ti iwo ko fi wi fun mi pe aya re ni se e se ti iwo fi wi pe arabirin mi ni se pe ni emi ba fe ni aya mi si nje ni sisiyi wa aya re mu ki o si ma ba tire lo farao si pase fun awon okunrin re nitori abramu won si sin jade lo ati aya re ati ohun gbogbo ti o ni
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ori iketala Abrahamu si goke lati Egypt wa ohun ati aya re ati ohun gbogbo ti o ni ati Lot pelu re si Hagusu. Abrahamu si la gidigidi ni eran osin ni fadaka ati ni wura. O si rin irin re lati Hagusu lo ti o si fi de Beteli, debi ti ago re ti wa ni isaju lagbede meji Beteli ohun hai si ibi pepe ti o ti te nibe ni isaju. Nibe ni Abrahamu si n kepe oruko Oluwa ati Lot pelu ti o ba Abrahamu lo ni agbo eran ati owo eran ati ago. Ile na ko si le gba won ki won ki o le gbe po nitori ni won po be ni won ko si le gbe po be ni gbolohun aso si wa laarin awon darandaran Abrahamu ati awon darandaran Loti ati awon ara Kenani ati awon eniyan Perisi n gbe ile na ni igba na. Abrahamu si wi fun Loti pe emi be o ma se je ki gbolohun aso ki o wa laarin temi tire ati laarin awon darandaran mi ati awon darandaran re nitori pe ara ni awa ise gbogbo ile ko yi ni waju re emi be o yara re kuro lodo mi bi iwo ba po si apo osi nje emi o po si otun tabi bi iwo ba po si apo otun nje emi o po si osi Loti si boju re si oke o si wo gbogbo agbegbe Jordani pe o ni omi nibi gbogbo ki Oluwa ki o to pa Sodomo Gomora run bi ogba Oluwa bi ile Egypt bi iwo tin bo wa si Suari nigba na ni Loti yan gbogbo agbegbe Jordani fun ara re Loti si rin lo si Haila Orun be ni won ya ara won ikini kuro lodo ikeji. Abrahamu si joko ni ile Kenani, Loti si joko ni ilu agbegbe ni, o si pago re titi de Sodomu. Sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidigidi niwaju Oluwa. Oluwa si wi fun Abrahamu leyin igba ti Loti ya kuro lodo re tan pe gbe oju re soke ni isisiyi ki o si wo lati ibi ti o gbe wa ni lo si iha ariwa ati si iha gusu si iha ila orun ati si iha iwo orun. Gbogbo ile ti o ri ni iwo ni emi o sa fi fun ati fun iru omo re lailai. Emi o si se iru omo re bi erupo ile to be bi o ba se pe eniyan kan le ka iye erupo ile oni a o tun le ka iye iru omo re pelu dide rin ile na ja ni ina re ati ni ibu re nitori iwo le emi o fi fun. Nigba na ni Abrahamu se ago re o si wa o si joko ni ibo Mamre ti o wa ni Hebroni o si te pepe kan nibe fun Oluwa.
2: E je ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin e ti se wa ni eni ibukun e ti fi opolopo ibukun da wa lola ore ofe yin anu yin agbara yin itanshan imole ihirere gbogbo nkan woyi ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki a to ni ipade ti ago ajo ati lati igba naa ni ibukun yin ni o ti nsan lori wa egba ope ati yin wa adupe
3: wepe eje ke amo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wepe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wepe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun egba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe fun ipe jopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba pe ati yin wa loni an bebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun yi mo ni igbese aye wa adupe wipe e ti gbo adura wa an fe farahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ipi agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati ituni sile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a pe pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obirin omode tabi agba lokunrin lobirin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je aje monu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi a fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wepe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbogbon ni wepe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun Olorun ti ibukun Olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni a ti ri opolopo iwuri nipa bi ibukun Olorun se po ni igbesi aye awon omo Israeli ati ni igbesi aye awon omo eyin Jesu Kristi ati ni igbesi aye awon ti o gba Olorun gbo awon ti won gba Jesu Kristi bo ti a si gba okan won la ninu majemu titun gbogbo awon iranse ti Olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun wonyi mo je ki a wo oro Olorun ninu Deuteronomy ori 30 lati ese 21 emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun si waju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adroni hi ki awo ohun ti olorun so fun awon mo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon mo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi pe aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje Jesu Kristi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise Jesu Kristi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun si waju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti ari wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma n se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi orun ati ile jeri gege bi eleda eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti olorun so fun anihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihinrere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihinrere Jesu Kristi tabi aileko oro olorun ni kikun won a ma so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o nigbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si iyipada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihi ni olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke
2: o ni o pe orun lati jeri wi pe ko si ayan mo ibi fenikeni wi pe o ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni o pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni o pe gbogbo ile gbogbo agbaye o pe won jeri wi pe o ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni an so fun wa nipa eni igbala nihin ni an so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re asi mo wi pe ko se se fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo se gbe nitori be bi o ba mo ife olorun o je mo nigba ti olorun ba nda wa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun iye rira ti lati ma se ohun ti ko to ki le ti gine ti o fun o sile fun iye rira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe bẹni a sa to olorun lo bẹni a so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun bawo la se mo bi a ti gbadura bawo la se mo bi a ti toro idariji bawo la se mo bi a ti so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo jesu kristi lori igi agbelebo bawo la se gba gbo ife olorun ni bi a si ti gba gbo bi a ti je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa nso fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisisin ki a wa ki o fe oluwa olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na bi a ba tin ri taye ni a o ma ri kehinde bi a ba tin ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo a lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo a lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni aigbagbo awon ni a ma rin ko ma nse igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon wonyi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran se olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun
3: aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba so nipa wipe ki iwo ki o faramo o so fun a wipe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki alakaka o ye ki agbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo Deuteronomy yi kan na lati ori keji de logbon Deuteronomy lati ori keji de logbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun o le oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo se se sori re yo se ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ile oko ye ki a duro nibe o nso fun wa wipe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun a wipe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun be lowo wa wipe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma kanju popo bi aba nwasu won ma kanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma kanju bi o ba si je wepe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma kanju won ma so wepe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so wipe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebu gbogbo to wa ni gbese aye wa wipe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun ye ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han o ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ton ma ro we pe adura nikan ni ona si ibukun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese
2: eyi to je wipe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wipe won ma nfe fi samu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gboro olorun won ma so wipe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbese aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wipe ki a kan ma ran nise en lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo wipe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ke a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati fara bale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wepe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be yìí ni a fi ń sọ wípé ó yẹ kí a fetí sí ìfẹ́ ọlọ́run kí a fetí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní kí a máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo ẹlòmíràn tí ó bá dé àárín wa bí a bá ń sọ fún wípé arákùnrin bí o bá sọ wípé o jẹ́ ẹni ìgbàlà èé ṣe tí ó fi jẹ́ wípé o tún jẹ́ akóbìnrin jọ má ka òfin sí mi lẹ́sẹ̀ má kọ́ mi lófin ohun tí mo mọ̀ ni pé aláàánú lọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ni aláàánú lọ́lọ́run ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni mímọ́ aláàánú lọ́lọ́run ṣùgbọ́n ó ní àṣẹ ó ní òfin ó sì ní ọ̀rọ̀ tí ó ń fẹ́ kí a tẹ̀lé bí o bá sọ fún ẹlòmíràn wípé arábìnrin ariwo pé ẹ ti ń wá fún ìgbà díẹ̀ a sì rí wípé ó dàbí ẹni wípé ẹ ń jẹ́rìí pé ẹ ti di ẹni gbà á ní bẹ́ẹ̀ ni a ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run láti ìgbà tí mo ti dénú ìjọ yìí wípé ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀ bí mo ti ń kúnlẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún mi bí mo ti ń bèèrè bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run dá mi lóhùn àti wípé àwọn nǹkan mìíràn ti wà tó ṣèlérí fún mi tó yẹ pé mo gbàgbọ́ pé yóò mú wọn ṣe gba sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹ máa tẹ̀síwájú o ṣùgbọ́n èwo lẹ tún kó kọ́ra yìí tètí tọrùn tọwọ́ ti gbogbo ẹ̀ ẹ fẹ́ fi òrùka sí ẹsẹ̀ pàápàá ewo le tun kokora eyi train lorun eyi ti bi lete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani aa mi o wa fun yin e ti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa ṣugbọn ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wo pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo dai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso ṣugbọn mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun o loni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun on lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun on lori ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife ku fe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju le de ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi en won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwo so won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo okin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi tabo datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni owo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won sanwo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo we pe olorun mu ileri re se ki la ti ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun we pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo nfe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba nfe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya po ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon tin lo ni kila ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabo bo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya ari bi olorun ti fun ni isegun ari pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po to ni igbese aye won o wa nso fun awa ti igbeyin aye deba o nso fun awa ti a je onigbagbo nisisin yi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbese aye re mo fe dabira ni igbese aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu oni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun won yi yóò se se sori re bi yóò se ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le se se ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ti o sare tete ki o ba le wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tẹsiwaju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le se se eyi ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba feti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na droni yi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi olukabibeli we pe ki se okun

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibiki bi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin loni. Wo pe o tun win ninu anu yin lati mu wa wa si yin lati gbo oro yin lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke abale mo bi ati igbadura. Ke abale mo ise ti igbagbo nse ninu aye enikokan. Adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo. Be ni nfa wa sumo odo ara yin si. Ki igbagbo wa ki o ba le le, ki o lagbara ki o si gbona ninu Olorun. A nbebe wipe bi ati wa loni, ohun ti en fe ba wa so. Ohun ti en fe ki o ye wa. Ohun ti en fe ki a se asaro le lori. E je ki o ye wa loruko Jesu. Bi e tin ba wa so. A nbebe wipe ki eyin fun ara yin Olorun emi. Ki o ko nkan wonyi si wa le o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu Olorun adupe pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni adupe lowo Olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife Olorun ke a ba le wa ni ibi ti ohun fe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu Orun rere. Loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun. Mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo. Isegun onigbagbo ti o ga julo. Bi o ba wo akori oro yi fini fini, o ri wipe a nsoro nipa isegun ni ipele ipele. E je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran. Sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo. Heberu ori kokanla a nso nipa igbagbo. Ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a nso. Lati ese ikini, nje, igbagbo ni edani loju, ohun ti a nreti, ejeri ohun ti a ko ri. Nitori ninu re, ni awon alagba, ti ni eri rere. Nipa igbagbo, le a mo pe ati da aye nipa oro Olorun. Nitori ki se ohun ti o han, le a fi da ohun ti a nri. Ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo. Ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re. Ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto. Ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti adan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi o ba ka lo sewaju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi suru sureje ti agbe ka iwaju wa ke a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ye ki a duro nibe bi abatin ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o ye ki a koko wo yi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun e je wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo Olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wipe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma lago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wipe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti eni kokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni an so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo Olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo Olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko se se lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo o ni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo o n kun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulomo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma n sogo ti won ma n yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe eni kokan wa bi a ti wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju Olorun ohun ti Olorun n wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti an so ni pa re won ma so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawo le nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti an so nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko se se o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so e pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo tin ja igbagbo tin nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko se se lati wo nitori eni keni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o se se kan ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti n wole boya o se se gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keje we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo je alani mo lani bo je ese ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so igba an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe pe o nbe laaye wepo je alagbara wepo je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti an so nipa re ati wi pe ohun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se okiyesi nihin o nso nipa wi pe ki a fara bale lati wa olorun wi pe ki a ma se je eni ti n kanju awon elomiran won ki mu soro won ki le fara bale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be a ba si ti n pari isin awon eni ti o koko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun o ni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o se se ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wi pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun o ni ko n sare gbadura ibi to ti n gbadura o n ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo ti n so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun je ki n tun so fun kini a n pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti e jeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti e jeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti apostle so fun wa oni apostle ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri wi pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun anipa ti abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri Paul tun se alaye siwaju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo adorun odun ti o ri wipe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wipe igba obirin ti koja lara re ti o je wipe ko sese ni ti eniyan leran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wipe Sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wipe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri enikeni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese ikokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada. Ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo. Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni anso nipa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti majemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi nje ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni a so fun wa ni ti Noah ye ki o ye o wi pe nigbati a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yi o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo to ga julo aso fun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e o loga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun awe pe abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni di eni to ni ilegbe adi eni ti o nrale adi eni ti o so wipe ah lati igba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti nfi okota ile ipele ile mo ti nfi lele lati igba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti ra irinse ki se be nikan emi ti o je wipe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere si ni bi won le di eni ti n kowojo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o se se ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ese sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo sarah a mo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wipe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun ani hin wipe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wipe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won ti wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyin tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyin won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wi pe won ni igbagbo wi pe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wi pe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ko ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nkan tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo enikeji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wi pe elomiran o sese ke ari wi pe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wi pe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wi pe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o nba aye jagun gba ti o nba ese jagun gba ti o nba eran ara jagun gba ti o nba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o nba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wi pe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wi pe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wi pe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wi pe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rin irin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise asepe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jacobo ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wi pe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a n dupe lowo olorun fun wi pe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni a ri wi pe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi n toju wa gege bi baba si omo sugbon ye ki n bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo isaki sure fun jacobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso aguntan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o se o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na wo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota Olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Christ Oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi Olorun ba ti se fun o an reti re lati yin Olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki adiji ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dede ki o ma rin.

bi o ba ni enikeni ti o foju ni to si re so fun wi pe ki o laju ki o riran nitori wi pe ise iyanu ti re ti te lowo ki a to pari adura onkon ti o ba je aini ti re olorun fe se fun o bi o ba ni ogun tabi egun idile bi o ba ni igun aile roko fe aile raya fe airomo bi ti an pe ni yagan tabi abiku ododun tabi igun tabi ogun oyun ojo pepe tabi onko miran ni igbese aye re o daju we pe ise iyanu yo te olowo oke soro re a o mo koro diji oke agbadura eyi je fun gbogbo eniyan alagbara atobiju adupe wipe agbara yin o lopin agbara yin o se ohun ta le diyele en se opolopo ise iyanu fun olikuluku nje agbadura nisese fun eni kokan wa wipe ise iyanu ti anilo e fun eni kokan loruko Jesu eti o ni oyin ojo pipe e tu sile loruko Jesu egun idile e tu won sile loruko Jesu egun kama roko fe kama ri aya fe e le won jade loruko Jesu iyagan e mu won kuro loruko Jesu on gbogbo ti awon eniyan yin bere gbogbo oke ti won fe ko sidi e si won nidi e mu won kuro loruko Jesu e fun eni kokan wa ni ise iyanu loruko Jesu e gbo adura awon eniyan yin ke ba ise satani ninu aye eni kokan ke ba je loruko Jesu e fun eni kokan ni ise iyanu e tu onde sile e mu alaisan larada e je ki ise ti won se ki o ma ni ilo se waju e gbo adura awon adupepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun Baba atundupe le kan si wepe bi ati wa siwaju nisinsin yi wepe e o ba wa soro eje ki a je ile ti omo to ngbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wepe igboran pepe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wepe emi lati je olooto si ohun ti a ngbo ati si eyi ti a nko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba Orun a n bebe wepe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n sọrọ lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju. O je ohun ti emi, o si je ohun ti o se iyebiye. Bi a ba wi pe a n sin Olorun, bi a ba wi pe a ti fi ese le ona igbala, bi a ba wi pe a je ti Oluwa, ati wi pe igbala Jesu je tiwa, ṣugbọn ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni, o daju wi pe ati pa igbala wa mo, ati je olooto titi de opin, o seese ko ma le je tiwa, ati ijoba Olorun ti a ti n korin nipa re, ti a ti n daniyan nipa re, ti a ti n so wi pe gbangba a o de ijoba Orun, o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti. Eyi ni o fi se pataki wepe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wepe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan, ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo. Ipamo ati aabo onigbagbo. Bi a ti mo bi o ba je eni ti o ti to ebun Orun wo, bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi, bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore, o mo wepe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo. Eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo. Efesu ori keji ese kejo. Nitori ore ofe li a ti fi gba yin la nipa igbagbo, ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin, ebun Olorun ni. Ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo, nitori awa ni se ni se owo re ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won. Ese oro Olorun ti a ka wonyi o n so fun wa nipa ore ofe. Gege bi ede yi ko ni itumo ikoko, o n so fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra, ore atorun wa ti a ko sise fun, ore atorun wa ti a ko leto si. O n so nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun. Nipa eyi ni a fi ni igbala. Bi a ba n so nipa igbala, awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba n so nipa igbala ti Jesu ti o fun wa. ko ye won wi pe igbala ti an so ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wi pe igbala ti an so o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wi pe ani idariji ese wa o tumo si wi pe akoruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wi pe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wi pe ati ba olorun dore ati di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wi pe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata pe ki won ki o ni igbala bi o ba wo timothy kini ori keji lati ese iketa timothy kini ori keji lati ese iketa titi de ese ikefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe

wo pe ki se wo pe abo lowo ewu abo lowo jamba abo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan na we pe igbala ti an so yi ni we pe ati wa sinu imo otito awa ti ati raniye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele we pe ati pa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun we pe Jesu di olulaja onilaja laarin awa ati olorun awa ti a ti je ota si olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si olorun wi pe nisinsin yi ati ba olorun laja o tun wa so fun ani ese kefa wi pe o ti se irapada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa ti igbala e ni wi pe ati ni idariji ese wa ati wa sinu Jesu Christi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun aje ti olorun emi olorun paapa n ba emi wa jere we pe a di omo olorun eyi le o fun ale anfani lati ma ke pe aba baba ni Romu ori kejo Romu ori kejo ese ikerindinlogun emi ti kara re ni o n ba emi wa jere pe omo olorun le awa ise je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo eniyan le omo olorun nitori wi pe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi a ba n so wi pe omo olorun won ma fi awon omo luwabi pe omo olorun awon ti won ko mo ona si ijoba orun sugbon ti o dabi eni wi pe boya won lawo boya won ma nle ni ore popo boya o dabi eni wi pe won je gbajumo ni gboro won ma ro wi pe awon je omo olorun bi abawo iwe Johanu kini ori keta lati ese kini e wo ri ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa ni omo olorun be li asa je nitori eyi li aye ko se mo wa nitori ti ko mo awon ti a n pe ni omo olorun ni awon ti a ti fi igbala Jesu dalola awon ti aye ko mo awon ti won ki se ti aye mo awon ti a ti fajade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko se ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun li awa ise nisinsin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a n pe ni omo olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihinrere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele tele.

o ni eni ti o ba purugbin se pati emi nipa ti emi ni yo ka iye aini pekun o so wi pe awon to ba furugbin ti won fun irugbin ti emi ife ati ayo ati alafia to gbin ni igbogbo igba to ngbin ni gbogbo igba to ngbin ninu ebi re to ngbin ni ode ni oja to ngbin ni bi kibi yo ti baje to ba wa nitori pe igirere ko le so eso buburu be ni igi buburu ko le so eso rere nitori na to ba ti datun bi to ba je ojulowo omo olorun o so wi pe mi ni ajara eyin si ni eka enikan to ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu re oun yo so eso opolo

won pe ni igbekele nu ara eni sugbon jesu wi pe alabukun fun ni awon onirele okan nitori pe ti won ni ijoba orun iwa irele yi iwa jeje yi ohun ni pe ko momo tera e ba ko mo wi pe o lo nkohun lati so fun igbala re po je talaka to bege ninu emi wi pe o le so owo fun igbala re jesu ti so gbogbo re fun o o wa gege bi alagbe o wa gege bi onirele eniyan o wa si abi agbelebu o so pe oluwa mi o le gbara mi la iwo ni eni na to le gba mi la o gba irele yi o deje ni o si nipa temi ko to le wo ijoba orun ewe sekerin ese kan nitori na enikeni ti o ba re ara re sile bi omo kekere yi ohun na ni yo poju ni ijoba orun bayi ni a se ni ijoba na bayi ni a se nwo inu ijoba na Johan ori keji din ni ogun ese kerin din ni ogoji 1836 Jesu down wi pe ijoba mi ki se ti aye yi sa ti keko ninu eleyi tele tele wi pe ijoba re ki se ijoba ti aye ijoba ti aye ohun ti won ninu ijoba ti aye won gba nipa dida awon elomiran loro riri awon elomiran je ati jije oluwa ti oga ororo ati oninururu ati eni ton dukoko moni lori awon elomi sugbon jesu so wi pe ijoba mi ki se ti aye yi iba se pe oni awon onise oni iba se pe ijoba mi ise ti aye yi awon onise mi iba ja awon melo lo nja loni fun idanimo won ja fun ipo won ja fun igbega won ja fun oye ninu agbole igbagbo o ko je ko ri be inu aje ni won tin se yi idini yen ti won fi polongo ara won ki won ba le ni aye ninu ijoba ti aye sugbon jesu so wi pe ijoba mi ba se ijoba ti aye yi awon onise mi ba ja ki a ma ba fi mi je ki a ma ba fi mi le awon ju lowo sugbon nisisin yi ijoba mi ki se lati ikin lo bi a ba nlo ona ti aye awon asa ti aye ki a ba le gba ohunkohun yo ti ba je ninu ijoba ti olorun ati sasise ati tan waja o lo ni owo ofo o sese ki ati padanu ijoba olorun leyin oreyin afi wewa iyato wa laarin ijoba ti aye ati ijoba ti olorun e je ka wo abala keta labe koko kini oye kikun nipa awon okan inu awon ijoba na oye ani lati loye Korinti kini ori kefa ni gbogbo gba ma loye nigba ta ba nso nipa awon amuye kristeni yi o ye ko ma ronu nipa re ninu igbe aye ikoko re ati ninu igbe ni gbangba opolopo ki ja ni gbangba nigba tawon kan ton wo wa awon eyan oni jale ni gbangba ni oju koroju ni oju awon eniyan opo awon eniyan won ni se ohun ko to ba ni se pelu aye tabi idibaje jala agbere tabi panshaga ni gbangba ko si eni keni to ma fi kan wi pe ohun ni eda ise ti o n gbe inu ohun to si n sise ninu ohun lapapo
ohun tí èèyàn máa ń sábà ṣe wọ́n ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ó ṣeéṣe kó mọ̀ pé eléyìí ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ìkọ̀kọ̀ ni débi wípé o ò ní lè sọ nípa ẹni tó ṣe é tó bá jẹ́ pé nígbà ayé ṣe bí áńgẹ́lì ẹni tí ò mọ nǹkan kan ní ojúkoroju ní gbangba ìyẹn ò já mọ nǹkan kan ìgbé ayé wípé àwọn aláìṣù títọ́ wọn ò ní jogún ìjọba ọlọ́run kí a má tàn yín jẹ má tàn ara ẹ jẹ nípa ẹ̀kọ́ èké má tàn ara ẹ jẹ nípa ìdánilójú èké má tàn ara ẹ jẹ nípa sísọ fún ara rẹ léraléra wípé mo dá gan èèyàn gidi ni mí nígbà tó jẹ́ wípé ò so èso àwọn tó wà nínú ìjọba náà ò yẹ tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ò dára tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ níkọ̀kọ̀ nítorí ó sọ wípé kí a má tàn yín jẹ kìí ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ́ ẹsẹ̀ kẹwàá tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójúkòkòrò tàbí àwọn ọ̀mùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba ọlọ́run àwọn èèyàn inú ayé ìjẹ́mọ̀ ẹnìkan ó lè jẹ́ alágbèrè kó tún sì ní ààyè ńlá ní iléeṣẹ́ kí iléeṣẹ́ nínú ayé ó ṣeéṣe kẹ́nìkan jẹ́ onípanṣágà ó ṣeéṣe kẹ́nìkan jẹ́ akóbìnrin jọ kó tún sì wà ní òkè téńté ní iléeṣẹ́ kí iléeṣẹ́ nínú ayé ó ṣeéṣe kéèyàn jẹ́ olè tí wọn ti ṣàwárí ẹ̀ wá fi ọgbọ́n ṣe tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ wọ́n á ṣe é ní ọ̀nà àríkèrèkè tí kò sẹ́nikẹ́ni tó máa mọ̀ wọ́n ní bí ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n ń jalè wọ́n dẹ̀ ń gba ìgbéga nínú ayé ṣùgbọ́n nínú ìjọba ti ọlọ́run ó yàtọ̀ pátápátá bẹ́nìkan bá wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run yóò wá jáde ọlọ́run yóò lé kúrò tó bá wà níbẹ̀ ó ṣeéṣe káwọn kan máa ní arákùnrin lágbájá arábìnrin lágbájá ṣùgbọ́n kò ní jogún ìjọba ọlọ́run a sọ fún wọn galatia orí karùn-ún ẹsẹ̀ kọkàndínlógún galatia orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún 519 ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ ti ara farahàn tí í ṣe ìwọ̀nyí panṣágà àgbèrè ìwà èérí wọ̀bìà ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹsẹ̀ ogun ìbọ̀rìṣà oṣó ìríra ìjà ìlara ìbínú asọ ìṣọ̀tẹ̀ àdámọ̀ ẹsẹ̀ kọkànlélógún àrankan ìpànìyàn ìmọtípara ìrédè òru àti irú wọn ni ìyẹn ni pé ó tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ àwọn ohun tí mò ń wí fún yín tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn tí ń ṣe nǹkan báwọn ni kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run ohun tó ṣe nílànú lónìí ni wípé nínú ìjọ mi sọ pé ìjọ kan ṣoṣo àwọn ìjọ kárí ayé òun ni wípé àwọn oníwàásù àti àwọn olùṣọ́ àgùntàn wọ́n ń fẹ́ kí ìjọ wọn pọ̀ rẹpẹtẹ nítorí pé wọ́n fẹ́ kí ìjọ wọn kó tóbi kó pọ̀ wọ́n wá panumọ́ nípa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n lè runi sókè wọ́n lè sọ nípa ìgbàgbọ́ wọ́n lè sọ nípa gbígba ogún ìní ẹ wọ́n lè sọ nípa ìwòsàn ìdáǹdè kí ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣùgbọ́n wọn ò ní fọwọ́ kan agbègbè yìí
nitori won mo wi pe opo awon eniyan won wa nibe won si fe di won mu won fe kon wa ninu iwa idibaje won sibe won fe wa ninu igbe ese lati menu ba won nkan won yi awon eyin oni wa won ni ri ero o da o ero ti aye ni o nitori wipe ninu ijoba ti aye nikan ni won wa o sugbon won ni wo ijoba orun nitori na to ba fe je oni waasu je oni waasu je olooto jo oni en ton so otito inu e je ka won eyan mo ki kon se lati jere won so odu ara e je ka jere won fun olowa je kon jade ko ninu ese ki won wa si odo olugbala ki won si ni igbe aye mimo igbe aye otun eyi to n fi kan wi pe won ti wo inu ijoba olorun awa sinu koko keji bayi koko keji afokansi ti o ni itara ti awon tin wa ijoba orun won je awon to n wa gidigidi pelu itara won si je ni to ni ipo kaka won pinu won ni afojusun won ti gbe oju won le gangan won so wi pe eleyi lohun ti mo nfe eleyi lo ye ko je ikuwasi enikeni ni bi gbogbo bo ti wa ni ke yi to wa si dapo wa o wa sinu church yi o wa ni ke yi nitori pe o nfe ohun ti aye o le sese lati ni ninu aye o rorun fun ebe lai ti e wole wa o si ni ki o wa si ikin ji te pe o n wa iyawo mo n wa oko o le ri eleyi lode lohun sugbon o n wa awon ohun ti ijoba olorun o wa ni ikin ji nitori pe ibola awon eniyan ibowo fun awon eniyan mo fe kan gbe mi ga kan gbe mi soke gege bi Jesse Bailey ati Akabu bo se pase fun awon eniyan ki won gbe na boti ki won gbe soke ki won parun awa o wa igbe soke igbe soke igbe soke iyin odi ara ati iyin eniyan awa si ikiji ka ba le ni afokan si ka le yara wa soto fun awon ohun ti ijoba orun ka si ma wa gidigidi o so fun wa nu Heberu ori keji ese kini Heberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa iba ma fi gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ati gbo nipa ironu pe wada ona sinu ijoba orun ati gbo nipa jiji pada ko ninu ese gege bi Kristi ti pe wa si ironu pe wada o ye ka fi iye si eleyi gidigidi ati gbo nipa wiwa ododo alabukun fun ni awon ti o ngbengbe ti ebi si npa won si ipa ododo nitori won o yo ati gbo nipa pe alabukun fun ni awon lokan funfun nitori won yo ri olorun ati gbo nipa ohun to ye ka ma lepa ohun to ye ka ma wa ki a koko ma wa ijoba olorun na ati ododo re o wa so wi pe gbogbo nkan yoku patapata awon la ma fi kun fun wa o ye ka fi esi gidigidi si si gbogbo awon nkan ta ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won o so wi pe nigba kan ese iketa awa yo ti se la bi awa ko ba nani ru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo oluwa ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo igbala nla bi eyi ohun ta n foju sun fun ni pelu itara ohun meta la fe wo akoko ma wa piali rere ti emi didara ti o wa pe titi ta ohun gbogbo fun piali olowo iyebiye ti ijoba naa iketa ma se ta anfani
nla ti oba ti o je ara oto akoko ma wa piali rere ti emi didara ti o wa pe titi o so fun wa ninu kolose ori keta ese ikini kolose ori keta ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko ni owo otun olorun ohun to ye ka ma wa niyi awon nkan to nbe loke ile nla wa to wa loke ogo to wa loke ohun to ye ka wa niyi awon ileri olorun ohun lati fi fun wa wipe a o je ire iya ni pekun ese ikeji o wa so wipe e ma ronu awon nkan tin be loke ma ronu awon nkan tin be loke o soro o da be ni pe ko sese lati ma se aferi awon lori awon nkan meji to yato ni akoko kan na o sese ko ma se aferi ko ma wo okunrin kan tabi obirin kan ti a gbe kale oro lorun ninu aye won won gbojege nitori pe o feran okunrin yen to be ge debi bi pe o ti e mo wi pe nkan yi o dara nkan yi je ise nkan yi je idibaje eleyi o bojumu ṣugbọn sibẹ pẹlu imọ yi o tun si feran okunrin yi o feran obirin yi o feran omo ijo yi o feran iranse yi ju agbekale oro olorun lo nigbati enikan ba wa pe akiyesi re si pe wo eleyi wa ni be ni mo mo ṣugbọn temi ba feran eyan ma n feran e tokan tokan ni o emi o ki fi idaji okan fe eyan onko yo ti baje ton ba se ibikibi yo ti baje ton ba lo onko yo ti ba tin ba gbo nipa won abun ti mo mo nipa won mo feran won to be ge o se ni laanu fun yala okunrin tabi obirin iru eni be o ti pi o ti n saferi awon kan o ti n saferi enikan to n benu aye ani nigba teni yen ba ti en lo to ti n sina a so wi pe mo ti yan eleyi ohun to hun fe niyan a ni ko se to le gba lowo ohun awon kan wa ori esin ni won saferi le lori won so pe esin ti wa niyan baba mi esin ti baba mi fa le mi le lowo niji esin e bi wa ni nitori na mo mo pe nkan ti o da wa nibe looto mo mo wi pe ko si fun kristi mo mo wi pe ko wa kun didi atobi sugbon mo feran esin baba mi awon nkan ti ko seye bi enu aye won wa padanu ijoba orun sugbon o so wi pe e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be ni mo pelu kristi ninu olorun ese kerin o so pe nigbati kristi eni ti se ye wa yo farakan nigba na ni eyin pelu yo farakan pelu re ninu ugo eleyi ni ona ti olorun ngba nfe ki a ma ronu ka ma saferi ohun to nbe loke ati ka ma wa awon ohun ti emi rere ti ijoba to wa pe titi wa bala keji labe koko keji ta ohun gbogbo fun piale nla olowo iyebiye ti ijoba naa o so fun wa ninu Matthew ori ketala ese karun din la dota Matthew 13:45 ati pelu ijoba orun si dabi okunrin onisowo kan tin wa pali ti o dara ese karin din la dota ese 46 nigbati o ri pali olowo iyebiye kan o lo o si ta gbogbo nkan ti o ni
o si ra ilana to se pataki wo leleyi Jesu Christi Oluwa o toka si eyi wi pe peali tabi isura ti ijobo Olorun yi o se pataki to bege debi pe wa fi ohun ko ohun sile nipa tara ohun ko ohun jo ti baje to wa ma die lowo lati wo ijoba orun fun nini tabi gbigba ijoba na ranti odokunrin oloro okunrin olori yen to wa sodo Kristi to kunle to ni oluko nire kini emi yo se ki le jogun ijoba orun ki le jogun ya nipekun Jesu da lohun o ni wo na mo ofin o gbodo se leyi o gbodo se leyi odokunrin yi wa da lohun oluko ni oluwa gbogbo nkan wonyi ni mo tin kiyesi lati gbe iwe mi wa bibeli wa da bibeli wi pe Jesu wo o si feran re o wa wi fun pe to ba fe je pipe to ba de fe wo ijoba orun ni pipe lai si diwo ki diwo kankan ki o se gba iye aini pekun lota ohun gbogbo ti o ni fi fun awon talaka ki o si ma to mi leyin a wa so pe okunrin yi elesin eniyan okunrin yi oni wa rere eniyan okunrin yi ki se odaran ni o di ara eyan rere ni lo ba pa je nitori wi pe o ni ife fun oro ju ife fun iya nipekun lo awon yan kokon wa be loni ti won le fi ohun ko ohun sile sugbon loye bibeli so fun wi pe ta ohun gbogbo ti o ni ko so be fun sakewu o sakewu o fe ri olowa o ni igbalawo olowa o gun ori igi lo Jesu so pe sakewu yara so kale nitori pe emi ko le sa iwo ni ile re loni o sare wa o si gba sile tayo tayo o wa wi pe oluwa abo ohun ini mi ni mo fi fun talaka Jesu so wi pe rara gbogbo eni o so wi pe tin ba ti fi esun ike gba ohun ko lowo eni keni o ni mo so pada ni ilopo merin koko ti mo so na ni wi pe sakewu ko fi awon nkan won yen se orisa gbogbo awon nkan to ni Jesu o de wa so fun bi pe rara lo ta gbogbo e Maria Martha ati Lazarus won ni ile gbogbo gba ni Jesu ma nla be won wo ninu ile won o ti en gbe nibe papa Jesu wa so pe Maria o ti yan ipa rere eyi ti a ko le gba kuro ni owo re sugbon Jesu so wi pe e lo ta ile yi o nigba na nikan ni wa ma to mi leyin o so fun awon eniyan to so owo di orisa to so ohun ini di orisa o so fun awon eniyan ti won ti fi gbogbo gun ni won ton so di orisa o ni ki won la ta gbogbo e o ni le ju gbogbo ohun ko to ba da bi orisa to nbe ninu aye yin e lo ju gbogbo e sile ki e wa ki e si ma to mi leyin idi ni yi to fi so fun okunrin yi pe ki o ta gbogbo e idi ni yi to fi so fun awa na wi pe lati gba piali olowo iye biye wa lo ta gbogbo nkan ti o ni ohun to ma di e lowo ta gbogbo e danu ki o si wa ko ma tele olowa pelu gbogbo okan iwe ifikan ori kokan le logun ese ketadinlogbon ifikan 21:27 ori kokan le logun ese ketadinlogbon ohun alaimo kan ki yo si wo inu re rara wo inu ijoba olorun yen ni o tabi ohun tin sise irira ti won tun fun irira o nso enu ara re di irira o nso agu ara re di irira ohun to ba fi fun awon eniyan ohun to ba ta fun awon eniyan o so pe o feran won
olo moriri won o so wi pe eyan dada ni won si e ohun kan to wa le se ohun ni pe ko ma fun won ni die ti o mu opolopo to mu won bale be won so wi pe emi kan ferun e ni o mi o ni lokan lati so buburu si o emi kan fe fun ni iwa kekere kan to je ise o wa so pe to ba ri be o ye ko ta gbogbo eleyi danu ko ju gbogbo e sile nitori pe tabi ohun tin sise irira ati eke tabi ohun tin sise irira ati eke gbogbo awon ohun irira loju oluwa o gbodo ju gbogbo e sile o gbodo ta gbogbo e danu o gbodo ko gbogbo e ko ko iti kun si gbogbo e ko ma de pada sinu won mo bi to ba je pe ni toto o nfe piali olowo iyebiye oni ati eke bi ko se awon ti ako sinu iwe ye odo agutan ohun to gba niyi ki a to le wo ijoba olorun ta gbogbo e ju gbogbo e sile ohun ko ohun yo ti baje ohun gbogbo patapata bi o ti wu ki igbadun yohun ti baje to ngba ninu e tabi to nfi fun won ju gbogbo e sile to de pe ni toto lo fe wo ijoba olorun e je ka wo abala keta labe koko keji ma se ta anfani lati oba ti o ji ara oto iwo ronu nipa anfani ta ni ninu oluwa opolopo wa ta je onigbagbo onigbagbo anfani kikepe olorun gege bi baba wa anfani to se yebiye anfani pipe jesu ni oluwa ti olugba lawa iru anfani lawo ni eyi anfani wipe o je omo ara ebi olorun anfani lawo leleyi anfani nini ijobo orun eyi ti satani lucifer ti padanu ati anfani lati ma se ohun kan ninu ijobo olorun ti awon angeli ti won le se ta ba mo ye bi anfani yi ti a ba gbe anfani soke ta gbe ga ta gbe si ipo akoko a o ni ta fun ko yo ti ba je je mo awon eyan ko wa anfani ti won ni ton botle je oni waasu anfani pe won je oluso agutan anfani pe won je iranse olorun omobirin kekere kan awa fi awon ifekufe ti ara kan han won won wa ta ara won fun eyi nitori won ko mo bi ohun ti won ni sese yebiye to awon nkan ti aye awa si oju ona won awon eyan nu aye awa so wipe a nronu gidigidi a fun eni nkan yi sugbon o gbodo fi so de mimo ati iwa mimo yi sile nitori wipe won o mo ohun ti won ni bo se se yebiye to won wa ta danu be won wa ta ara won lopo ranti Isau ati ka pa e igbe aye nipa temi ninu Heberu e wo Heberu ori kejila e ma kiyesara baba ma kiyesara baba ma se agbeyewo daradara eleyi nbo ohun to gbopo to je ofe to se agbelewun e nkan to nbo to je opo to gbofe yi o se se ko padanu ijoba olorun bo ba se ngba gege bi Isau oni e ma kiyesara ki enikeni ki o ma se kuna ori ofe olorun o wa so pe ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke ki o si yo yin lenu opolopo a si ti pa re di alaimo se oye yi o pe bo ba se nga si ninu ijoba olorun ninu anfani to ni opolopo awon eniyan
ni won se le subu nitori ero aniironu ope ati iwa idibaje ati ise buburu re o ronu ara re to so pe ko se enikeni ma mo ko se enikeni to ma mo eni to nse nkan yen pelu e a mo awon ore won a mo a wa so fun awon ore re wi pe mo lero wi pe lagbaja je eni temi ni mo lero wi pe lakasegbe je eyan olohun ni sugbon o ya mi lenu ohun to fi fun mi o ya mi lenu ohun ti o to fi lo mi o ya mi lenu o so wi pe ko se enikeni to ma mo okunrin yen ma mo obirin yen ma mo awon eyan to sumo pekipeki ma mo njo ti e mo orun pa pa atun mo para re mo pa iwa mi mo yi mo e to je pe lai si ko si eda kan to ma ri olowa oni keni keni ko ma se ku lori ofi olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba ku soke ki o si ewo se keni dini ogun ese 16 ki o ma ba si agbere kan tabi alaiwa bi olorun bi isau eni ti o tori okele onje kan ta ogun ibire ese 17 ese 17 oni tori eyin mo pe leyin na ni ani nigbati o fe lati jogun ibukun na ako nitori ko ri aye ironu pe wada bi o tile ti fi omije wa gidi gidi awon eniyan kan wa ti won se asitumo ori ofe won wa so wi pe nje mo olorun je olorun onife alaanu ni olorun adariji won ti so nipa idariji kan ti e to dese na won gbiyanju lati dara won lare ati lati da olukuluku won lare wi pe enu ara lagbara gan o ipo kakare lagbara o awon lati jowara won sile fun o won gbagbo wi pe ori ofi olorun a fun won ni ranlowo lati bori ipe ko si idanwo kan ti o ti de ba yin ju e ti o mo ni won fun yin sugbon olorun wa je olooto eni ti o se ona ati yo won wa ona ati yo ninu idanwo na won so olorun adariji ohun to ba ye ka se ji a se ti awon elomi ba wa mo nko ba lo se ma mo se wo wa tara won lopo sinu isiru ati igbe aye ese ati orun apadi pe eyi to ba fi jogun ibukun na ako bi o tile ti fi omije wa gidi gidi owe ori 17 ese 17 23 oni ra otito ki o ma fi se ta anfani ma wa fun e lati ta anfani ma wa fun o idowo ma wa iyiriwo ma wa iyo lenu ma wa wi pe to ba nfe eleyi ta otito to ba nfe eleya fun o dada ko si wahala a ma fun e sugbon o gbodo se idani loju re awon kan wa won le sese kan wonu aye wa pe awon ma run e lowo awon ma gbe e soke awon ma gbe e ga awon ma je ki gbogbo aye mu e bi o ba le te jeje ko ku onu idani loju re idowo ni o so wi pe iwo ra otito idaniloju to ni idaniloju ti emi ki o ma fi se ta mo gbadura si olorun pe ki oluwa ko fun wa ni ori ofe yi ati ifare eniji ki a ma se ta ohun dede ti ijoba na ati anfani yebiye ta ti nina ni oruko Jesu mo fe ko se ami to daju be lo koko keta bayi ninu koko keta anwo gbigbo nti o dara ro
ti awon eniyan mi mo looto ti ijoba na awon eniyan mi mo awon eyan mi mo ti ijoba na wa won je olododo won je ni ta ti so di mimo won je mimo won ati so won di funfun won je ni ti ko jo wa ra won sile nitori na gbigba ti ohun to dara wo igberu kan wa to ye ki won mo ohun meta la fe gbe yewo labe eleyi akoko agbelewon ti a nreti fun ere ti ijoba re ikeji pase paro ifare niji fun awon nkan ti oba ti o niye lori iketa itokale ti o dara ti awon piali oba na iyen ni awon ni wasu akoko agbelewon ti a nreti fun ere ti ijoba re ninu aye wa gbogbo gba la ma ma se agbelewon nipa ere ijoba na wipe eleyi ni eleyi lere fun ijoba na idi ni yi ti wa fi se eleyi ji alailere fun ijoba olorun idi ni yi ti o fi ni se o se se ko sanfani fun e ti o ba sanfani fun ijoba re o ni se o se se ko sanfani fun igbe aye to ngbe lowo lowo sugbon ti ko ba ni sanfani fun aye to nbo o ni se ni gbogbo gba ni ko ma se agbelewon gbogbo gba ni ko ma gbe gbaro ti n ba se eleyi ti n ba ra eleyi ti n ba lepa eleyi ti n ba n sare tele eleyi anfani wo ni ma gba nibe tabi to ma je fun ijoba kristi timotiu keji ori keji ese keje timotiu keji ori keji gba ohun ti emi pa episteli to ti ko si timotiu o wa nwi pe gbogbo awon nkan ti mo so fun e yi bo se ye fun e lati ma le pa awon anfani ijoba na gbogbo awon nkan ti mo so fun e bi o se gbodo di eko rere ni ti ijoba olorun mu sinsin o ya gbaro ohun ti emi nso ki oluwa ki o fun o ni oye o n ba wa na soro nipo ohun ti kristi ti so ninu ikirere ohun ti emi ti so ninu awon episteli ohun ti olohun olodumare ti so gege bi o ti ran oro re si wa ohun to ma sanfani fun ijoba re gba ohun ti olohun soro oluwa yo si fun o ni oye timotiu kini ori kerin ese kedogun timotiu kini ori kerin ese kedogun ma fi esi nkan wonyi fi ara re fun won patapata patapata porogodo lai seku ki lo siwaju re ki o le kan gbangba fun gbogbo eniyan e je ka wo ikeji labe koko keta pasiparo ifare niji fun awon nkan ti oba ti o niye lori pasiparo iyen ni pe ngba ta wa nu aye a mo bi a se lagun ba se nse lahala lati ni awon nkan ti aye sugbon baya ti wa nu ijoba olorun a wa nse pasiparo ilepa ta ninu aye a wa yi pada si ohun ti ijoba orun ife okan a pon ipinnu agun ta nla ati iduro ati ifese mule eyi ta nkan kan boya iwe eri ni boya ola ni boya awon oro kan nu aye ni a wa nse pasiparo eleyi a wa nfi ohun gbogbo fun ijoba olorun korinti kini ori kedogun ese kewa korinti kini ori kedogun ese ikewa
oni ṣugbọn nipa ore ofe olorun mo ri bi mo ti ri nigba kan ri ko to wo inu ijoba na nipa ijowa re ni ti ara eni nipa sise lala sisise nipa tete awon igbemo sai din lorun ohun to je o je nigba na ṣugbọn ore ofe ti wole wa gbogbo itara to ni nigba kan ri o wa fi sinu ise isin ijoba na gbogbo apon gbogbo ipinu gbogbo agbara ti o kun ati egun eyin iduro sisin to ni tele tele gbogbo e o wa nfi sinu ise isin ijoba na gbogbo opolo to ni gbogbo ogbon to ni gbogbo asopo to ni eyi to ma ni gbogbo e bayi o wa ko wa si abe si ise isin ijoba olorun oni ṣugbọn nipo ore ofe olorun mo ri bi mo ti ri ore ofe re ti a fi fun mi ko si je aso ṣugbọn mo sise lopo lopo ju gbogbo won lo ṣugbọn emi be ko se ore ofe olorun ti o wa pelu mi bo te se ngba to wa nu aye ni yi ko fi ko se on ko un labo ngba to wa nu aye ngba to wa wo ni ijoba olorun o wa je pase paro iya re ni soto re lai se on ko un pelu owo yepere awa si abala keta labe koko keta abala keta ohun ni itokale ti o dara ti awon piali oba na iyen ni awon ni waasu iyen ni pe a o ni duro loju kan soso a tan kale a lo kakiri a lo si a kanlekun eleyi a lo si opopona ya lo si abule yi a lo si ilu yi a lo si ilu la ani a o wa lo si bi gbogbo a o tan kale a o lo si bi gbogbo ki se pa ma duro loju kan so Luke ori kẹrin ese kejile logoji Luke ori kẹrin ese kejile logoji nigbati le si mo o dide lo si bi iju ijo eniyan si nwa kiri won si to wa won si da duro nitori ki o ma ba lo kuro lodo won won ti je opolopo nipa won onje to kun fun ibukun eyi to pese fun won o ti fun won ni opolopo iwosan won ti gba opolopo idande won ti gba opolopo anfani eyi ti won so wi pe e gbagbe awon adugbo mi e gbagbe orilede miran e gbagbe ilu mi e sa duro pelu wa Jesu wa da won lohun pali yi agbodo fun kakakiri iwasu ya agbodo mu lo si ibi gbogbo e wo se ketale logoji ese 43 ṣugbọn o si wi fun won pe emi ko le sai ma waasu ijoba olorun fun ilu miran pelu nitori na ni asa se ran mi awa n tele olowa wa a n to isise re isise Jesu Kristo olowa a n lo si bi gbogbo awon ti won tuka lo si bi gbogbo won tuka lo si bi gbogbo won waasu oro na ni bi gbogbo gbogbo koroko n du lopopona gbogbo adugbo gbogbo ilu gbogbo orilede e lo si gbogbo aye ki esi ma waasu ikinrere fun gbogbo eda awon lo si bi gbogbo won waasu oro na oluwa si n ba won sise o si n fi di oro na mule nipa mi to n tele bayi o ti gba piali na to se iyebiye o ti ni igbala nipasẹ Jesu oluwa o ti ni isodi mimo o ti gba ibamuti si emi mimo o ti o ni iwe mimo o ti ni imo to jinle makan pa mo so wara re
tan kale lo sibi kabi je ka jodo awon elomi fowo kan opolopo aye di odo opolopo okan waasu laiso nkon to ma di e lowo waasu laisimi waasu laisi dalagara waasu pe ki kan se pe wa duro loju kan so na je ki oro igbala yi nipasẹ Kristi ko de ibi gbogbo gbaro yare soto ni afojusun oluwa yo mu ki oro re ko serere ni owo re ni oruko Jesu amen e je ka de duro bayi ki a ba oluwa soro ninu adura oluwa nfe ki a se ohun gbogbo ta ti gbo ki oro yi ko ma ba ku si enu ilekun re iwasu ikire ti ijoba na agbodo wasu re ni gbogbo aye ki Kristi ki o to de wi wasu ikire re fun gbogbo eda eni ti o ba gbagbo ti a ba se bamtisi re yo la so nibi gbogbo pelu gbogbo okan re pelu gbogbo aya re waasu je ko lo kaakiri

kan gbọ o wi pe gba o ti emi nwiro Oluwa yo si fọ ni oye Oluwa yo si fọ ni oye so wa nbe Oluwa yo fọ ni oye so wa nbe Oluwa fọ ni oye ni asale yi gba ohun ti o ti gbọ ro gba ohun gbogbo ti Kristo fun wa ro ni bo lo duro si ni role yi ni bo lo duro si ni role yi ni oruko Jesu ni agbadura ore mi o wa ni lale yi o si ti wa su ijoba na o ti di atun bi boyo kan da bi okunrin oloro yen to se pe kini ngo se ti ko fi wo ijoba olorun jesu wi pe lo to ngbogbo ti o ni ki o si wa ko wa ma to mi leyin so wa be ni asale yi o ti pin ninu okan re o wa wi pe mo fe tele jesu mo ki oko orure lale itori pe jesu yo tewo gba oluwa yo tewo gba o to ba je pinu re re ma gbadura pelu re lale yi oluwa yo si fokan ni akotun igbala yo je ipin re ni oruko jesu christi baba ni oruko jesu fun awon eyan ti ti gboro re ni asale yi tan so wi pe won fe wonu ijoba yeraye mo gbadura be se jewo ese won be se ronu piwada tan si wa se odo re oluwa e o tewo gba won ni oruko jesu oluwa itara yen ipinu yen lati mo si e fi sinu won lati akoko yi lo je ki won tesiwaju lati ma wa oni oruko jesu won ni pada seyin mo o won ni pada sinu iwa ibi mo ti ana ni oruko jesu oluwa ni ni e wa o ti ba wa soro ni ni a wa e ti ba soro gege bi awon omo yin owon e ti pe wa pe ka duro lori ododo ka di iwa mi mo mo sesin ka di otito mo sesin ki ara ki a ma se ta afarakunrin ati arabinrin mi gbogbo wa ni ni asale yi ni oruko jesu christi bi a se wa iwa ma ti ododo ti a si ri o nkan oni gba lowo wa loruko jesu je ki okan wa ki a fi fun ododo gbogbo iya insoto wa ka fi fun ododo gbogbo edun okan wa ki o wa ninu ododo ni oruko jesu mo gbadura yi pe gbogbo idiwo to wa latoto latosi ko ni mu wa a o ma tele yin nikan soso titi di opin ni oruko jesu baba e ti pe wa lale yi sibi ise ti o je pataki yi lati ma wa okan gbogbo wa fo so po ni asale yi oluwa o jade lo sibe a o si wa awon okan eniyan a o si ran won lowo lati wa si imo otito ni oruko jesu nibi ti a tin je alafara lateyin wa oluwa darijin wa na koko yi oluwa a o dide a o si se ise yi ti e ti pe wa si ninu ijoba na a o se pelu gbogbo kan wa ni oruko jesu opolopo kan yo si wa sinu imo otito a fe dupe lowo yin to pe ti da wa lohun a dupe to pe ti gbo wa ogo ati ola ni fun oruko yin fun baba wa ti e ti lo agbadura yi pe ori ofe se o fi fun won e o ma so won dotun ni gbogbo igba emi yin yo si ma gbe won soke ni gbogbo igba ni oruko jesu a fe dupe tori pe ti gbo ogo ati ola ni fun oruko yin ni oruko jesu ni agbadura.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa so waju yin nisisin yi. Ambe be wepe ki e ba wa soro.
2: Bi esitin ba wa soro. Ambe be wepe pelu igbagbo ati igboran. Gege bi omo Olorun tooto. A o teso waju lati se ohun ti e ba wa so. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ati lo akoko popo ni igbati and down ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wipe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wipe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wipe ki a ronu pe wada e je wipe ki a wa si waju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a se fi ara wa lele lese agbelebo wipe ohun ko to ba wi fun wa lati

iwa ote, iwa aigbono, ninu won, oje iwa abinibi, mwagbe wase ayebe ni, eni koko ninu wa, ni oye ke abere lo wo lon pwino wo, ki iru iwa aigbono be, ati ote, ki ole kuro ninu e dawa, ninu okan wa. Olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o tin pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wipe ati sako ni igba popo bi o ti le je wipe ati je alai gboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon mo israeli awon israeli won shote si oluwa bi o ti le je we pe o ti se won lore bi o ti le je we pe o ti daabobo won o ti pese fun won o ti mo wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a tin rigba lowo olorun gbogbo anu ti o tin fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi a ti ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abatese waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo bẹẹni won ko tẹ eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won simi nihi ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alai gboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi iji ati de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko
Oran awon woli, oran awon ajihin rere, oran awon oniwasu, awon ti won so nipa oro Olorun fun won. Sugbon won je alagidi ati olote eniyan. Nje bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli, nje a o le so be nipa re, nipa enikokan wa. Se Olorun o ti so fun wa nipa awon oniwasu ti o fun wa. Wipe ani lati ronupoada ise wa bi Olorun ba ti ranse si wa wipe ohun bere ironupoada lowo wa kini de ti ari enikokan ti ko ti ironupoada bi Olorun ba ti ranse si wa wipe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju Oluwa wipe bi aba ti ri eni ti a se tele tele gba ti aba ti wa wole ni waju Oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo Oluwa na ni lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi aba ti so be fun wa e se ti a fi se atunse igbesi aye wa bi Olorun ba so fun wa wipe awa ti a njale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti Olorun ti so fun ti o ti ranse si wipe isota Olorun ni wipe an ba aye dore wipe atun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wipe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kiku oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo Olorun bi Jezebeli ti a ri ninu Bibeli bi Olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti Olorun fe e se ti a fi n se aigboran si Olorun awa ti a ba n se be ti a n se aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro Olorun o je wipe a dabi awon olote ile Israeli o se se ki a ri awon omo Israeli ki o ma so wipe ona ti awon woli won awon iranse ti Olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan wonyi kale ni oye won daradara tabi wipe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wipe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon oniwasu wa loni won so wipe ah awon oniwasu wa nife ni wipe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife Olorun sugbon Olorun o ran Jesu Christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo Israeli nje o mo wipe ife pipe ni Jesu ni o fi se ohun gbogbo ti o se ni o fi so ohun gbogbo ti o so bi o ti le je wipe eni ti o ni ife re koja ni Jesu Christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife Olorun to n so fun awon omo Israeli bi o ti le je wipe onife ni Jesu Christi ife ti Jesu Christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wipe a o nife wipe eyi ni won o fi se ife Olorun won so wipe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eyi ti oluso agutan so fun onko eyi ti emi Olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi Olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wipe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki e kuro ni igbesi aye re se emi Olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori keta lelogun ese iketa din logoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okota lu awon ti a ran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi se ori wipe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa wipe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se wipe ki a gboran si Oluwa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun
ke a so fun olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ke a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be oni iyipada okan oni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun on ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a lo ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri we pe lese kese ni olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran e lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun olorun lai jiyan lai ma so fun olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi n pe gbogbo elese ti a di ero wowo le lori gbogbo elese ti nse aisimi ti se laala ti nsise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o n pe gbogbo okan asako o n pe gbogbo okan elese o n pe gbogbo awon ti o ti ko eyin si ihin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wi pe ise ti e nse ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun wa ni idalare niwaju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma n fa ibanuje o ma n fa laala o ma n fa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ki a wa sodo ohun ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o n pe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wi pe ki o wa wole lese Jesu wi pe o fe je ti olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wipe awa paapa gege bi omo olorun ati wa sinu ijoba olorun sugbon a o si ninu ogangan ife olorun ohun gbogbo ti olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni ati nse sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe enikankan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki esi
ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi abani eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yipa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni wi pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi so fun ani wi pe ani ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ke ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se oni egba ajaga mi si orun yin bi abati gba ajaga olorun ajaga Jesu si orun wa a ko ni le lo sile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo ngbegun oni gbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wi pe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo we pe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a ori ija a o da ija sile ṣugbọn gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se omo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe ti ti a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni ṣugbọn ki a farabale ki a jọwọ ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada oni gba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wi pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacob ori kerin jacob ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko juja si esu ohun o se sa kuro lodo yin nkan meji ni an so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko juja si esu bi ki ba se wo pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se wi pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati ko juja si esu eni opolopo ni won o fi ni isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wi pe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigbati olorun so fun awe pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun nitoto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo wepe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni wepe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a n gboran
si awon eniyan lasan bi tiwa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin na ti oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o o gboro koro si baba lenu o baba ti ko dariji iyawo re o I ma ri wo pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni badile e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a gboro ko yawo wa sile iwo to n gboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won da nitori be won o dariji e je wi pe ajo wa ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju olowa nitori be o ye ki a le gboran si olowa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si n pe wa loni lekan si wi pe ki a teriba. Ki a gboran. Je ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran. Ma se je alagidi omo ni waju olowa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun ala anu adupe lowo yin wi pe atun pejopo loni lati ko eko anbe yin wi pe ki emi mimo ki o wa laarin wa ki o ka oro yi pelu wa ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa ki o si fun ani agbara lati se ohun ti e fe ki a se adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa pelu ore ofe olorun ante siwaju ninu eko bibeli wa nisisiyi anka ebero ori ketala lati ese ogun titi de ese ikokan le logun ohun ti anka loni je adura ti eni ti o ko episteli yi ti o gba fun awon oluka episteli na bi o ba wo ese yi ori wi pe o je gbolohun adura ti apostoli Paulu ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani olowa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se itewogba niwaju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri wi pe aposteli yo n be awon ti won je onigbagbo laarin awon eberu na wi pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri a si n fe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo sugbon imi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihin lakoko ohun ti eni yi so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti a n so ni we pe o paro wa si won wi pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapaa si n gbadura fun won eko kini ti akoko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba n fe ki awon eniyan ki o se si yin bee ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon woli bi aposteli se so wi pe ki won ki o gbadura fun ohun

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Genesis, ori iketadinlogbon. O si se ti Isaac gbo ti oju re si nse bye-bye. To be ti ko le riran. O pe Esau omo re akobi. O si wi fun pe omo mi. O si da ni ohun pe emi ni yi. O si wi pe oona emi di arugbo. Emi ko si mo ojo iku mi. Genesis sin yi emi be o. Mo won ode re, apo re ati orun re. Ki o si jade lo si igbe. Ki o si parin igbe fun mi wa. Ki o si se eran adidun fun mi. Iru eyi ti mo fe. Ki o si gbe eto mi wa. Ki emi ki o je. Ki okan mi ki o sure fun o. Ki emi to ku. Rebeka si gbo nigba ti Isaac n wi fun Esau omo re. Esau si lo si igbe lo sode lati pa eran igbe wa. Rebeka si wi fun Jacob omo re pe wo ogbo baba re wi fun Esau arakunrin re pe mo eran igbe fun mi wa. Ki o si se eran adidun fun mi. Ki emi ki o je. Ki emi ki o sure fun o. Iwaju Oluwa saju iku mi. Genesis yi omo mi gbo ohun mi gege bi mi o ti pase fun o lo ni isisin yi sinu agbo eran ki o si mu omo ewure meji daradara fun mi lati ibe wa emi o si se won ni eran adidun fun baba re bi iru eyi ti o fe iwo si gbe to baba re lo ki o le je ki o le sure fun o ki ohun to ku. Jacob si wi fun Rebeka iya re pe kiyesi eniyan onirun ni Esau arakunrin mi alara oboro si ni emi boya baba mi yo fowo ba mi emi o si dabi eletan fun emi o si mu egun wa si ori mi ki o se ibukun iya re si wi fun pe lori mi ni ki egun re wa omo mi sa gbo ohun mi ki o si lo mu won fun mi wa o si lo o mu won o si fa won to iya re si se eran adidun iru eyi ti baba re fe Rebeka si mu ayo aso Esau omo re egbon ti o wa lodo re ni ile o si fi won wo Jakobu omo re aburo o si fi awo awon omo ewure won ni bo ni owo ati si oboro orun re o si fi eran adidun na ati akara ti o ti pese le Jakobu omo re lowo o si to baba re wa o wi pe baba mi o si wi pe emi ni yi iwo ta ni ni omo mi Jakobu si wi fun baba re pe emi Esau akobi re ni emi ti se gege bi o ti so fun mi dide joko emi be o ki o si je ninu eran igbe mi ki okan re le sure fun mi Isaac si wi fun omo re pe e ti ri ti iwo fi tete ri be omo mi o n si wi pe nitori ti Oluwa Olorun re mu to mi wa ni Isaac si wi fun Jacob pe emi be o sumo mi ki emi ki o fowo ba o omo mi bi iwo ise Esau omo mi ni toto bi be ko Jacob si sumo Isaac baba re o si fowo ba o si wi pe ohun Jacob ni ohun sugbon owo ni owo Esau ohun ko si mo nitori ti owo re se onirun bi owo Esau arakunrin re be ni o sure fun o si wi pe iwo ni Esau omo mi ni toto o si wi pe emi ni o si wi pe pe sumo odo mi emi o si je ninu eran igbe omo mi ki okan mi ki o le sure fun o o si gbe sumo odo re o si je o si gbe oti waini fun oun si mu Isaac baba re si wi fun pe sumo ehin ni isisin yi omo mi ki o si fi enu ko mi ni enu o si sumo o si fi enu ko ni enu o si gbo orun aso re o si sure fun o si wi pe wo orun omo mi o dabi orun oko eyi ti Oluwa ti bo si Olorun yo si fun ninu ire orun ati ninu ora ile ati opolopo oka ati oti waini ki eniyan ki o ma sin o ki orilede ki o ma teriba fun o ma se Oluwa awon arakunrin re ki awon omo iya re ki o teriba fun o ifibu ni awon eni ti o fi obu ibukun si ni fun awon eni ti o sure fun o o si se Isaac ti pari ire Esau fun Jacob ti Jacob si fere ma ijade tan kuro niwaju Isaac baba re ni Esau